da uku. Da jama'a ta yakin kila Ahmadu na biyu shine lokacin yakin sarkin Ningi dan yaya da sarkin Ranajibur a garin Rantan. Sai kuma na uku lokacin da aka ce wai sarkin Gaya Abubakar ya nemi Bello ya bashi rano. To bayan mutuwar sarkin Ranajibur a wancan yaki na Rantan kuma aka ce wai Bello ya amsa masa in dai ya iya shiga garin Ranan to ya bashi ita. Sarkin Gayan kuma yayi kokarin shiga Ranan amma bai yi dace ba kamar yanda zamu yi bayani a nan gaba. To a cikin sarakunan yakin nan da muka ambata labarin ma da yakin kila Ahmadu ne da ƴan uwansa baka cika yawan jin sa ba. To balle ka ji abin da ya hada sirigima da dutse. An yi dawar cewa ziyarar su ma da yakin kila Ahmadu su asalin su aliba ne daga Zamfara. Waɗanda suka fi yawa a ƙasar Zamfara musamman a garuruwa irin su Moriki, ƙauran Namo da Zurmi. An ce da suka yi ƙaura daga can suna yawan karatu zuwa gabas su uku wato Ahmadu da Sulaimanu da jama har suka iso Kano suka fara zama a dutse Gadawur. Wannan dai ita ce musabbabin alaka ta su ta farko da sarautar dutse. Wataƙila waɗannan mutane sun biyo almajiran shehu ne irin su Malam Zaki na Katagun da su Malam Isyaku na Bauchi kafin jihadin shehu. To daga dutse ne dai suka yi gabas suka isa kila inda suka zauna suka yi kaka gida har garin ya bunƙasa. Ya zama alƙarya suka kuma faɗaɗa mazaunin nasu da kafa wasu ƙauyuka irin su Zandan na Gogo da Zandan ta Gabas. Bayan sun kafu dai sun yi saiwa a kila sai Jama ya yi ƙaura ya ƙara yin gabas inda ya samu fili mai albarka ya kafa garin giya ɗaya a wurin wacce a yanzu take ƙasar Katagun. Amma shi na ukunsu Sulaimanu bai bi su ba don haka ya zamansa a dutse. To haza dutse da kila a harkar mulki tun a farko kuskure ne. Ita kila da Buji ƙasashen birnin Kudu ne wacce a da take zaman kanta kafin a maido da ita ƙarƙashin Kano a zamanin sarkin Kano Alwali wanda ya zarauta 1781 zuwa 1807 wanda shi ya ciwo ta ya haɗe ta da Kano. To bari mu duba dalilin gabar dutse da kila. Zamanin da su madakin kila Ahmadu suke faɗaɗa inda suke sarauta a kila zamanin sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi da aka ba mamaki a san irin waɗannan sababbin gurare a ƙarƙashin jagorancin wani babban mai gari. To amma da tafiya ta yi nisa sai aka samu mummunar rashin jituwa da ƙiyayya tsakanin kila da dutse. Wataƙila saboda wasu dalilai masu ƙarfi. A nan dalili na farko dai shi ne bulaƙancin da aka ce mutanen dutse suna yi wa mutanen kila in sun zo dutsen suna cewa da su masu cin ɓera. To wataƙila dalili na biyu shi ne ƙasaitar da madakin kila ya yi a zamanin sarkin Kano Abdullahi wacce ta tsokane wa mutanen dutse ido har suka dinga ganin ƙyashinsa suna neman nuna masa cewa bai isa ba. Domin tasirin Ahmadu ba a kila ya tsaya ba, a ya kai har wasu manyan garuruwa irin su Buji da birnin Kudu da Bamaina daga yamma. Gabas kuma tun daga Giyaɗe har su Gaɗau da Disina a ƙasashen Katagun. To saboda wannan ne dai madakin kila ya yanke alaƙa ta sa da dutse bayan mutuwar uban ɗakinsa sarkin Kano Abdullahi. To da mutanen dutse dai suka kawo ƙarar abin da ya faru a wajen sarkin Kano Bello sai ya yi kada rundunar yaƙi har da sarkin dutse a cikinsu. Kuma mutanen kila suka yi faɗa da su suka kore su fata-fata. To da wannan shiri ya kasa ci sai Bello ya zargi waɗannan mayaƙa ya ce shi bai sa su je su yi yaƙi ba, cewa ya yi da su a yi sulhu. Shi kuma madaki sai ya aika wa Bello bayi da maza da mata don ya tabbatar da mubaya'a ta sa ga sarkin Kano. To a nan ne fa jikin sarkin ya yi sanyi kuma ya ji kunyar abin da aka yi wa madaki da mutanen kila. To da wannan ne fa sarkin Kano Bello ya aiki ɗansa Galadima Tukur ya ziyarci kila. Ya zauna a cikinta ya kuma shaida wa jama'ar ƙasa cewa sarki ba haka yake so ba. Shi ya yi kowa ya yi a yi sulhu da su amma ba yaƙi ba. To nan Galadima ya sa aka gina gidan sarkin Kano kuma ya sa aka kafa masallacin Juma'a a gurin wanda na yanzu yake. Sannan ya koma Kano amma duk da haka Ahmadu bai sake zuwa Kano ba saboda ƙin dutse an ce ko niƙa matan kila ba sa yi don kada su yi wata mu'amala ta kirki da dutse ko da

0: waye mai kara wa akai kara duk sai ya halarta da su kowa sai ya zo wanda ko bai zo ba a sharar addinin musulunci ya halarta mutum ya zo kotun da kansa ya yi wakilci ya gaba ko kuma ya aiko da gamsasshiyar takarda ta wakilci wani zun ma idan ka shiga littafin tafsiratul hukam ya faɗa ya ce aje in an rubuta takardar izamana ko mai unguwa ko wani recognized person al'ummar ya sa hannu a cewa a gabansa aka wakilci sai kuma a kawo wato gaban alkali saboda gudun abin da zai je idawo an gane yanzu sai ka je wakilcin ma aje a yi shi wanda aka wakilci sai ce ma wallahi alkali ma har aka yi abin shi bai sani ba komai zai iya faruwa mutum zai iya zuwa ya labe ya je ya rubuta takarda da kansa ya nuna cewa ne wakilci shi kuma ba mamaki ana iya domin yace zamanin a lokacin da yake magana yace zamanin nan tabarbaro zamanin nan yanzu babu tsoron Allah fajirci yayi yawa da rashin tsoron Allah yayi yawa
1: sama da shekaru
0: 2000 Allah ya ma albarka yanzu sai kai abu da mutun yace ya ce ba haka ba to saboda irin shegantaka da fajirci to shine wani zubin alƙali suka matsa su ce mutun yazo da kansa in yazo ya wakilci saboda za iya takarda wanda ba hakan bane ka je ka gama shari'a yace shi wallahi ma ba ba shi wakilta shi ba
1: yace shugaban kasa guda ma an saki sa hannun sa kaga ba abin da ba zai yi ba a zamanin
0: nan
1: Allah ya sa mu dace
0: to annan sai aje mai unguwa recognized person aje ai wakilcin a gaban distambin sa in an kawo akwai nasi a karkacin tafsiratul kam shi dai sai dai ban ba da ban san wannan ma ba ta kai amma dai
1: baka gani ba a cikin aljihuna na aje takarda kuma umman tarihi
0: akwai nasin da a ce ma'ana an abin da to akwai nasin da yace to za a iya ainihin recognized person ko mai unguwa kowa a cikin tafsiratul kam to an kawo na alkali zai iya karba a yi kaddara tamkar kowa yana nan to dan haka anan babu magana bangaranci kowa inda
1: kowa yana nan
0: yana nan masha Allah
1: na yace ana raba kayan garu a takarda a ba wani bangare ya je ya ware nasa ba tare da ɗayan ba ko kuma misali ko ba tare da wakilin kotu ba
0: ni na fahimci kamar haka abin da yake nufi
1: a rubuto kayayyakin misali a takarda wani ya mutu ya bar kaza ya bar gida kaza ya bar abu kaza ya bar abu kaza sai kawai alkali idan ya gani sai ya raba a takarda ya ce to wani yana da kaza wani yana da kaza shi kuma wancan tunda an ce maka kana da abu kaza misali sai aka ce kana da gidaje guda kaza sai ka ce to tunda an ce sai in tafi in je in ware nawa tunda an riga an raba a takarda kawai an kawo list sai ka je ka ce to ga nawa ga nawa ga nawa shike da kawo
0: to wani raba a takarda
1: wai ana iya yi
0: a bai ai abin da ya dace dai inda a wa za a yi mun sani cewa da a wa za a iya yin ta a buge a kawo ta duk da dai mu Kano shari'a civil procedure rules 2021 ma'ana wannan wato shari'ar da ta kafa kotun ta haƙi an gane bata ce ai ma da awar a buge ba amma abinda ake so za a iya kawowa a buge don sauƙaƙawa musamman ma idan ɗaya ɓangarorin suka nuna cewa babu jayayya ma'ana da awa ce ka yi ta a tafe kai da kai ƙara ka kawo Allah ya yi wa marigayi wani da rasuwa rana kaza ga watan kaza ya bi matan aure kaza wani da wani ya bi ƴaƴa kaza ya bi kadarori a guri kaza gaba duk a yi a kawo don sauƙaƙawa to wannan kawai shi za a iya amma idan an tashi rabon kayan gado ai alkali shi da kansa kadarorin zai duba ya ga duk ɗana miji nawa yake da shi duk ƴa mace nawa take da shi to sannan kuma ya duba ainihin wato kadarorin sai kowa ya raba ya bashi illa dai abinda gado ya gada wani zaka bashi abinda bai kai rabansa ba za a yi maciko wani zaka bashi dole abinda ya ɗara kimarsa kuma zai ciko wannan wajibi duk na can da wuya ana samu ɗin kaga kowa ya zaune ainihin a rabansa ma'ana komai ya yi daidai balansa amma mafi yawanci za ka ga shi rabon gado wa kismil iqari wa ghayruhu bil qimati la bil masahati wa la bil adadi kamar yadda a cikin jawahirul ikhlal juz'i na biyu shafi na 165 ma'ana shi rabon gado ba za ka raba ba dole sai da kima to kima kayan ga ta daman a takarda kowa kuma ga abin da yake da shi to alkali kai kuma sai kai adalci ka ga ya dace kai raba
1: dan haka babu dama mutum kawai dan an raba gado an ce to akwai gidaje guda guda hudu misali sai aka ce ku kuma maza guda biyu ne ɗaya yana da biyu ɗaya yana da biyu kawai shi ke kai kuma sai ka a sai kawai ka tashi ka tafi tunda an ce gida biyu ne sai ka je ka zabi na zabi wannan da wannan kawai shi ke ba zai taba yiwa
0: ba a wannan sai dai kawai abu guda ɗaya ne

0: ni mutum duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka sai ka dandane mutuwa duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti la sakara lalle mutuwa tana da magagi idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi ina ne ina ke ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba
1: wannan muryar margayi malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce muna addu'ar Allah ubangiji ka tsaka shi da gafara
2: kai arewa daga nan mita 93.1 arewa radio mita 93.1 Azangon FM
3: Alhamdulillahi ta'ala wahidun na goda Allah rabbana rahmani na yau salatu ga annabinmu Muhammadu sahaban salayansa dan adanani a cikin irin tafiyar mu yau da mun iso yau gashi mun gama fasirar Qur'ani tun bare mun yi rabin sa gaba na mun cika tamkar shikar ajali cikin zamani na fasara shi da Hausa yadda Ubangiji ya nufe ni dan ba shi shigi a gare ni Allah ka karbi abin da duk muka aikata mai kyau na alheri cikin zamani wannan irin hikima ta Qur'an ta isa lalle akwai ajabi cikin Qur'ani da hani da umarni shiki an bayyana komai hakika na cikin Qur'ani sha'anin ma'aika har irin aikin su do da irin zaman su cikin dukan zamani a ciki da zanshin awliya irin kamar luqmanu mai hikima da zulkarnaini a ciki akwai zanshin mutanen kafa har komai da komai nasu an yi bayani an wobatun wata saniya mashahuriya duba cikin bakara ka samu bayani zancan batun jirgi na Nuhu yana ciki da irin yawan shanun ruwan dufani mulkin Sulaiman an faɗe shi a bayyane lalle akwai mulki wajen Sulmani shine yake magana da dabbobi da duk tsuntsu da iska do cikin zamani an wobatun Dauda da yadda Ubangiji ya sauke masa karfuna si launi an wobatun Bilkisu can ta Ethiopia mulkin ta har daga danta an yi bayani da batun zuwan tsuntsu gare ta yana ciki ya kotu duhar ambatan murjani an wobatun Musa da tarihinsa duk da zuwan sama da yana hada dore sini da irin batun da Ubangiji ya fada masa aikensu shi da Haruna gwan Firauni aya guda tara wanda Rabb ya bashi su do an fade su suna cikin Qur'ani an wobatun sihirin mutan Fir'auna do karshe zuwa tuban su gun rabbani an wobatun Idris har tafiyar sadu da irin zaman sa cikin dukan zamani zancan samudawa da adawa duka ashabul yakatana cikin Qur'ani kuma taguwan nan ma ta annabi Salihu an bayyana ta kware cikin Qur'ani ilimi na baɗinu an faɗe shi a ko ina ilimin shari'a na cikin Qur'ani a ciki da kisan nan ta Adamu an faɗa Hawwa wa har ƴaƴansu an yi bayani a ciki da zancen Asiya har Maryamu kuma har zuwan Isa cikin zamani zancen dare rana da taurari da dai aljanna har da wuta ana ta bayani namaruzu babban kafiri da wuta ta sa da ya haddasa ga halilu an yi bayani an wobatun hana shan giya da su cace do hakanan luwadi ayyukan shaidani an nuna du wani mai gadara dukiya su wali da hakar she zuwa karuni an wobatin firdaus hanima ta du sannan hisabi har wa mizani an wobatin su uzairu hajjakin sadu jama'a ku zam nazari ku samu bayani an wobatin su habibu najjari ciki zancansa shi kona cikin yasini an wobatin kisa ta annabi yusufu da batun zulaiha an yi wa bayani an wobatin gado da shayarwa da dai sha'anin sadaki na cikin qur'ani an wobatin sallah da zakka har haji azumin shahada na cikin qur'ani an wobatin sanho da kifin yusha'u tafiyar su har Musa ana ta bayani an wobatin yunus har kifin sado har sujada sagara bana rahamani an wobatin ruhi da an ba maryamu jibrilu gun aikinsa an yi bayani an wobatin gona zuwa har koramu zancen ma'auna na cikin qur'ani an wobatin giwa zuwansu kasar maka har ma batun halakar su an yi bayani an wobatin yaquba mai tafiyar dare dukkan waɗannan na cikin qur'ani an nuna yadda ake zama bisa lafiya tsari na sosai na cikin qur'ani da yawa abubba wanda ba su kidayuwa du an faɗe su suna cikin qur'ani komai kake nema akwai shi yana ciki jama'a ku zam nazari ku samu bayani na gode Allah mai dare mai safiya sarkin da ba shi da kishiya alkafi na yau salatu ga annabinmu Muhammadu babban masoyi gun ilahur ofi waƙar da zan yi a yanzu ya jama'a ku ji zan wo bayani don ku gane husufi wannan na rana wanda ke ce za a yi ran juma'an nan mai zuwa lissafi an ce faranar za ta zam dutta rufe kuma ta zamo inuwa ƙwarai ba zafi an ce a Borno a can abun har zai funan ba za su ganta kamar mu jefi-jefi kuma shi husufin yadda dai aka bayyana sa'a kaɗan ne zai wuce ba haufi ba za a cutu ba ko kaɗan da zuwa nasa an san irin sakwarai cikin littafi amma fa ba wai sai Bature ne kawai zai ba da labari ba sai lissafi duk malamai nan sun daɗe da sanin haka su sun fi kowa ma wajen lissafi sai dai kawai ba sa faɗa a buga musu a cikin jaridu ko wajen talifi ba wai shiga gaibi bane in an ka ce rana kaza ne za a zo da husufi an sha faɗar haka du ƙasashen duniya sun ƙayyade a gare su sun takalifi babban abin da nake nufi in gaya muku don kar ku ɗauki batun nasara da ƙarfi wani jahili in ya gani zai al'ajab zai sallama musu ya zama faro'ifi shi ma baturan inda ya gano haka a cikin irin ilimin wajen lissafi kuma larabawa sun ka tsara tintini ba al'ajab in an faɗe shi husufi wallahi ko ni sai in ce rana kaza kuma babu shakka za a zo da husufi bari in faɗa makaran da za a yi nan gaba ɗauko takarda don kazan lissafi ranar fa miladi 1900 sannan guda 70 cikin lissafi a cikin watan kuma 10 ranar 16 ran juma'a rannan ana da husufi kuma za a ganshi arewacin duk Afirka ni na gaya muku ba nuko jin haufi mu nan musulmi in abin ya bayyana sujada muke yi nan ga Allah kafi sallar abun so ce kurai ba gardama dan godiya kuma nan wajen alkafi kuma dan mu ladabi mu zan kankan da kai kuma karmo shirka mu ne saki tsafi kuma an ce ne ranar husufi mai zuwa kallan ta rana in ta so mu husufi to an hana dan kar idan kai burkice sai dai dabaro mai duhu mai karfi jama'a hakika sai mu tsarci ubangiji kuma du mu bi shi mu tsarkake shi na zifi kuma kar mu saba wa addinin Mustafa duk wanda ya kaushe akwai larafi man shaida manzo shugaban mu Muhammadu bayan sa ba wani annabi ma'rufi wannan ita ce da muka yi wannan shine hitamin anbiya uku tabbata shine kawai dinin sa ne na hanifi alsafu sufunna awoshi alafiya har ma a kare do ya zamba haufi me tsara waƙan nan idan aka tambaya mudi sifikin ne ya waƙi husufi da suka ji wannan har nasarawa ka kira ni wajen diwa masa fadi ya aka yi kasan wannan na ce to sai a bari sai in ranar ta zo an ga ba a yi ba kuma duk abinda za ku faɗa za ku faɗe shi abinda na lissafa aka yi wannan abubuwa su ga daidai da irin nasu wannan ya tana mun yadda muka yi da Alhaji Ibrahim yayi na ji gidansa na kofar mata muka zauna mana hira sai ya ce zan zo da yamma wajen karfe uku na same ka a gida na ce to ai sannan ana ruwa shi kamar ya ana ruwa na ce ai za a fara ruwa karfe uku zai kai har karfe hudu da minti biyar shi da Allah ta ce sai na zo wato wai ya ji kamar ba shi kenan ba hadari can wajen wani lokaci sai ga hadari ya gangamo ana cikin ruwa sai ga Ibrahim ya yi da laima ya zo salamu alaikum Alhaji Allah ka yafe mu ban san haka kake ba na shekaga na shekaga ba wani abu a filin jirgin sama ne suke da sanin yanayi in za a yi ruwa lokacin a yi suma gaibi suke faɗa amma irin na idumin da suka samu saboda haka ba waɗansu abubuwa ba wani abu na hango har na faɗa wai za a yi ruwa ya ce ni da duk Allah ka yafe mu wato wannan zance na dufe bai amince da shi ba to waɗannan dai jama'a su ne abin da muka taho da su kuma yau za mu ba ku dogon lokaci domin san da aka zo ana faɗan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ba zai dawo ba duk wanda ya mutu ma ko ya tafi ba ya dawo shi to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata a sani ai akwai Uzairu annabi ne ya dawo jakinsa ya tashi an yi zancen kuma wani mutum a cikin suratul baqara wanda aka kashe shi ya tashi yi bayanin yadda wanda ya kashe shi da abubuwa ya tashi yawa nan ga tsuntsayen kuma annabi Ibrahim duk yanyanka su aka yamma ya kira su suka dawo duk an faɗi irin wannan abubuwa to menene kuma riba ko na neman sai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ba zai dawo kokari yake dai a nuna cewa babu shi ya wuce shi kuwa dan adam ma ba annabi ba ba mursali ba hawa 12 yake zo

ba dariya ba sa dagawa masu kalli cikin sama ga kuljini a wajen su ya wuce tambaya har ma na je ni wajen su mun gaisa da su aikin su yin sallah karatun arbiya suka ce da ni wai shin ina ne za ku je kun bar kasar ku ku tsallako wata duniya ni ko na ce musu za mu gun al-Mustafa a madina can mewo ziyarar gaskiya kuma za mu yiwo haji ko da dashen mun yiwo sai sun ka rungumu do jikinmu gaba daya wani ma cikin su ya so ya shiɗe nan da nan bege cikin rayinsa ya san gaskiya har ma yana tafa.

ta wannan harka ta siyasa ka iya bakinka kuma ka iya mu'amalarka tunda akwai makiya wanda su koma su ce ai ba a tare yake da hannu tare yake da wanda ana yi to alhamdulillah su kansu waɗannan shugabannin ko kuma waɗanda suke son shugabancin su dada gogewa da irin waɗannan ƴan gurawa shari wuta sai su zo kai su ji taka sai su tafi su ga ai me kaiwa ne kaza kaza duk ana yin haka to dama in dai shi shugaba ya irke bakinsa kuma ya iya mu'amalar da duk wannan ta kama to ni a gani na ba na dan siyasa da zai zo ya kalubalance shi tunda ƴan siyasan nan ai duk wasu daga gidajen mu suka fito wasu kuma daga gidajen wannan aminci ne shake da mu da su

0: duk da dai an samu ƴan matsaloli na rashin fahimta a wannan zumunci, to kullum muna addu'a Allah ya fitar da wannan rashin fahimtar, a dawo a dinke zuncin nan mu duba Allah, saboda magabatanmu ba su taɓa yadda wani zo ya ci mutuncin ɗan uwansu ba, kuma ba ɓatawan ne a junansu ba, sai ba ai suna ɓata. Amma ko kai da suka haifa ba kai saka gane suna fishi da junansu ba, saboda me? Girman wannan zumuncin. Kuma mu abin da za mu duba shi kansa zumuncin, idan ka tsaya ga shi zai cece ka gobe kiyama, idan ka lalata shi zai bakka ka shiga bala'i. To menene amfanin wannan? Kuma duk rayuwar nan da kake kallanta ta fara ne kuma ta ƙare, saboda ban manta ba sarkin Fulanin Jahi da na kaman yau aka kawo shi garin, kuma kaman yau aka samu canjin rayuwa ibar garin mallam, kuma kaman yau aka kuma samu wani canjin rayuwa idawo garin mallam, gashi kuma kaman yau ajalin sa izo ya tafi, gashi kuma ni kuma Allah. To haka ni ma ta rana kaman yau din nan da nazo kaman yau kuma ka saka bana na. To dan haka duk in ana wallafawa Allah hukuncin sa za a zauna lafiya. Ni kullun addu'a ta sarkin Kano, Allah ya taimake shi kuma ya dada bin hanyoyi, tunda uba ne yadda za ya kawo maslaha a wannan zumunci, tunda alhamdulillah shi kullun kokarin sa kenan.
1: Kila wani dattako tabbas da aka gani a gare ka har ya kai ga ake tayyabawa kuma ake ta nuna ka, har ma kuma ka samu karbuwa a matsayin sarkin yada fari a wannan lokaci da shi mai gida Allah ya ji karai yayi murabus.
0: An yi abubuwa na kuruciya, amma ai ita sarauta a kuruciya ta zo sai ta yanke wannan, ba a gabatar da wani abu na kuruciya ba, sai ta yanke. Muna gama makaranta ne kamar yana gama maka sakandare. To amma duk da haka da su abokaina ba na makaranta ba, na kuruciya, da su abokaina na makaranta sun sani ni ba ma fada da mutane gaskiya, kuma kai mun wannan abu gaskiya ina kurbewa ina hakuri.
1: Farko da aka zo maka da wannan bayani, shi mai gida Allah ya ji karai ya ce kai ne yake so ka gaji kujerarsa, ko aka fara
0: na ki ne cewa ne da shi a baba kai hakuri, akwai waɗanda da aka nuna za a basu, nace kai hakuri baba ka ban musu, saboda me? A hada kai a zauna lafiya. Sai yace a ƙarshe dan in gamsu sai kirawo waɗannan malamai da nake baka labari a baya, yace ina so ai istihara a ga wannan a cikin ƴaƴan sarkin nan wa za a sa a gaba. Su ma waɗannan malamai suka ce wannan za a sa a gaba, ga sunan sa kuma shine zai kare. Akwai wata fitina da ta zo, za ta kaman za ta girgije wannan masarauta tamu ta saka mata fitina, Allah dai tsare. Kuma duk an yi kuma shi wannan nan gaba bayan ma wannan sarautar, Allah zai kuma bashi wani abu fiye da wannan sarautar. Wannan gabana malaman nan suka ga gaban mai ishi, to wannan shine dalilin da isa kuma kai na san kana da hakuri, kuma na san kai mai biyayya ne da mutane, kana girmama su, bana samun korafi a kanka.
1: Fara shugabancin jama'a, watakila ya ka fara tafiyar da shugabancin da dai magana ake ta lokacin ana kan shekaru na matasa,
0: tunda ai Allah ne zai bada taimako. Kuma kurin da aka zo yin shugabancin babu ni ban ji komai ba, kurin na ji dai kurin muna mu'amala mai kyau da mutane.
1: Bayan da ka zama sarkin yada kwari, me kai kiwa da kuruciya da abokai sauran abubuwa haka?
0: Ni kurin abin da dame ni duk wani sabga da zamu yi da abokaina sai aka datse aka ce a manyan yaran mahaifina masu gani suka ce a ni sarki ne ba zan fita wajen bal da ake yi ko wajen wani abin nan na, tun dai haka dai har ma dai na saba
1: zama maka jiki
0: zama min jiki. Ko a yanzu ma ni rayuwata zaka ga yawanci in ka zo zaka ga ina cikin gida nake ba na fitowa, ko zafi ne mufici ne a hannuna haka nake yi ni a ɗaki, in ba fi sallah zan fito mu yin komo ɗakin zauna ba.
1: Kar 20 a matsayin daga cin yada kwari, watakila menene abu mafi daɗi a tsawon wannan shekaru 25?
0: Bin mafi jin daɗi da har jama'ar da muke shugabanta suka yadda mu muna da aminci a tattare da su.
1: Akwai wani yanayi na wani lokaci wani abu da ya faru da kake yawan tunawa?
0: To yanayi in dai shugabanci kake yi, ai ina tafa da daɗi ina tafa da rahin daɗi. Abubuwa na yanayin rayuwa, in kasa bacci, in kasa cin abinci, in kasa ma zama a garin nan namu, sai in ji kaman ni ban maganin nan yafi maleri. Duk yanayin ne na mulki, saboda tension na mutane. Wani zai amfani da wata dama tasa dan ya fi ƙarfinka a cutar da kai, ya gama kullar ya za ya cutar da kai, to kuma da ke kullun kana tare da kariyar Allah, abin da yake cikin zuciyarka shine abin da kake gani a fili. Wannan shine Allah ya taimake mu a wannan rayuwa tamu.
1: Kai bayani yadda abubuwa da dama sun zo sun wuce din, to a cikin waɗanda suka zo suka wuce din wani ka fi yawan tunawa?
0: Akwai wata rana wani kakana ne ya zo daga Kano don mahaifina, suka gaisa kafin Allah ya yi masa rasuwa, sai mahaifina ya saka masa kuka, sai wannan kakana ya ce menene yada kwari, ko sabon yada kwari ne ya ɓata ma rai? Sai ma zai daina kuka, sai ci a wallahi kukan dadi nake zan mutu cikin salama ba tare da bacin rai ba sai shi wannan kakana sai jiyo sai ce to Allah ma albarka shi ma yafi na mai son cin nama ne eh dandana ya ce da ni akun dan nama ce to baba ko kuma yana son irin lemon nan fanta ce dala kamun dan jan abin nan ba ya iya fada sunan zai ce jan abin nan ya ce to aka masa fanta in ya sha to shi bukata sa tabiya sai ce Allah ma albarka ba na manta irin wannan abin da mahaifi na yake min wallahi
1: kamar duku ya daga rayuwarsa
0: eh mahaifi na mai son addini ne kuma me kuri ne kuma tunda yake bai taba gaya mana wani baya san sa ko kuma wani ine masa wani baya ba dan ijima zamu yi wani abu sai ce na ruwanka kan kuma ci a ruwan zona da mutane lafi wannan shine abubuwan da muka koya har mutanen nan yanzu suka shauƙin su ga mu kuma su zo mu mu'amala da su
1: me zaka ce game da gogurmayar da waɗanda suke da shekaru haka na matasa yadda suke riƙe
0: kasan shi shugabanci ba ka saka riga ko mota ko ka shiga gida ko kuma ka zama ka kowa ne shine shugabanci ba in dai shugabanci ne to ka yadda didimtawa al'umma zakai ba sai ka zo ka ci buredi da shayi ba mu yanzu iyayenmu ba abin da suka mana sai tuwo da daddare tuwo da safa dinwa mama mu shi kuma wannan a shekarun nan a haka nake kuma na mai tabbatar maka ni in dai ba tuwo na ci ba na jin daɗi na haka shi shugaba ya yadda shugabanci yake daukawa kansa rayuwar da zai iya ta gaskiya da amana tsakanin sa da wadannan yake shugaba wannan in dai ka dauki wannan to zaka gabatar da shugabanci cikin nasara man ka dauki sabani to zaka wahalar kan
2: ga wanda ya kama mu a wannan lokaci muna tare da Alhaji Muhammad Daniel Ibrahim jikan sarkin Kano Abdullahi Bayer hakimin garin Malam Kacallan Kano a yanzu a wata ganawar su da Nura Haruna Mudi da yan gwagwarmaya da aka yi a fannin sarauta
1: shin ganin sauye-sauye na shugabanci daga abin da ya shafi yan siyasa wannan yazo ya wuce wannan yazo ya wuce kowa da irin nasa ta yaya ake yin kokari a sarrafa irin wannan
0: to ai da man ita wannan harka ta siyasa kullun ni abin da na dauka ka iya bakinka kuma ka iya mu'amalarka mutukar ka yi wannan to koda tunda akwai makiya wannan su kuma su ce ai ba a tare yake da hannu tare yake da wanda ana yi to alhamdulillah su kansu waɗannan shugabannin ko kuma waɗanda suke son shugabancin ina son su dada gogewa da irin waɗannan ƴan hurawa shari wuta sai su zo kai su ji taka sai su tafi su ga ai me kaiwa ne ne kaza kaza duk ana yin haka to dama in dai shi shugaba ya irke bakinsa kuma ya iya mu'amalar da duk wanda ta kama to ni a gani na ba ni dan siyasa da zai zo ya kalubalance shi tunda yan siyasan nan ai duk wasu daga gidajen mu suka fito wasu kuma daga gidajen wannan aminci ne shake da mu da su
1: kusan a shekarar 2026 sai ka ji mai martaba sarki Malam Muhammad Sunusu Nabi ya sanar da kai a matsayin hakimin garin Malam ya abin ya zo maka
0: na ji dadi sosai tunda abu ne wannan ni na dade ina rawa ina godo a gurin Allah kuma jaraba ni kuma ya bani dama wan cinye wannan jarabarin yayi mun ai mun hakimi Allah kuma shiga lamarin a hakimtar a samu maslaha al'umma a samu abubuwa na alheri wannan ko bayan baka nan za a dawo da wadannan abubuwan na alherin ka ai wa iyayenka addu'a kai ma ya maka addu'a wannan shine jin dadin da nayi da mai martaba sarki ya duba ya gani kuma na tabbata dubawan mai martaba sarki ta farko yana kallon mahaifiyata tunda na tabbata har mai martaba sarki har yanzu nan mahaifiyata tana cikin ransa kullun magana sananin ya da saboda amincin da yake tsakanin su mai ta tayyada da duk abin da za ta yi akan kare masa mutunci wallahi za ta yi domin ban manta ba ko da za ta rasu sai da ta nuna min cewa to an shiga wani zamani kada ka yadda wani abu ya da waɗannan yan uwana masu biyayya kamar yana za ka min biyayya kuma sarki ka ga dai abin da yi to ka rike amanarsa in ka rike amanarsa tamkar ni kaiwa kuma duk abin da ka sani na duniya har lahira wallahi Allah zai baka
1: ke gani kalubale dake gabanka akan abin da ya shafi garin Malam gaba daya
0: to ni kalubale na muna da manyan masu ilimi yan kasuwa ma'aikata tsofaffin ma'aikatan gwamnati su zo mu haɗu abin da nake so mu fara kawar da shi magana sha da fatauci na kwayoyi sannan mu dawo ya za mu taimaki waɗannan yaran namu harkar iliminsu da tarbiyyarsu sannan ya za a yi in an sami ilimin kuma su sami abin yi aikin gwamnati ne sana'a ce mutukar suka zo muka haɗu ai sun gani na aka yi a yana kwari kaga dai duk sannan da ake mu ni fadan kana so na bi hannun kai laifin hukunta ka ba ni ba ni ba ni da man dai ka su ma ko yanzu ka shiga garin ai sun sani ni zamu yi wasa da dariya ba komai zan baka komai kake so indai ina da izin ce ngo amma fa in ka kare doka to zan ce ka fa ba daidai ba eh ayi hakuri a ai sai an hukunta ka idan an hukunta ka gobe in ka zo kan wannan kadamin zaka tuna wannan hukuncin zaka bari buri na wannan manya iyayenmu da tsofaffin shugabannin mu su zo mu hada kai mu kawo alheri wannan karamin kamar inda mai martaba sarki dada jan hankali na da a koma wannan karamin hukuma ai iya iyawa wajen dada hada kan al'umma
1: tarin filayen noma tarin yan kasuwa tarin baki kaso kuna gaban ta kawo alheri amma da na ta kalubalen kusan yan shekaru da suka wuce ana ta ganin kamar kasuwar kuna gaban ko matsalolin ta na nema ya gagari mahukunta ya kake kallon matsalolin kasuwa
0: to su mahukunta ba su yi hukunci su kadai ba dole sai da al'umma da zahu kai idan ka ga barna ka zo ka fada mu hukunci bai yi aikin sa ba ai ka fita kuma mahukuntan nan kala-kala ne akwai jami'an tsaro akwai mai unguwa akwai dagaci akwai hakimi akwai lokacin gaman cewa akwai kansila waɗannan shugabanni sai kansu ya hadu za ka masalaha al'umma in kai bai hadu ba an samu matsala saboda duk in muka daina tunanin abin da zamu saka a aljihun mu duba Allah wani fa mai laifi ne to a kira shi matakin farko ai masa nasiha ba magana jin kunya ba magana jin tsoro kana jin tsoron danka kana jin kunyar danka musamman akan abin da bai daidai ba a gayyato shi kai mun amma fa sai an tabbatar da abin ma da ake zargin nasa haka ne sai an kawo hujja kai mun samu labari kuma mun bi labarin mun tabbatar da haka ne me dalili kake kaza to kana ji na wannan waye DPO ne wannan waye SS ne wannan waye chairman ne wannan waye hakimi ne wannan waye mai unguwa ne wannan waye dagaci ne wannan waye civil defense ne wannan dukka kaga mu dai ba za mu ji tsoron to wannan karamar hukuma ta mu mai albarka so muke ta zauna lafiya alheri ya shigo mata wannan abin da kake ya sabawa addini ya sabawa irin tsarin ka bari in kuma ka ki bari to muna da hanyoyin da duk inda ka shiga zamu gane kana yi kuma zamu kamo ka mu hukunta ka daidai da laifin ba za mu yadda kudi su shiga hukunci ba in dai kudi suka shiga hukunci to ba a nemi a dakila wannan barnar ba
1: tsawon tarihi na harkar noma musamman noman rani a garin Malam babban abin alfahari ne da ke bada gudunmawa sosai ga jama'a ta fuskar rayuwarsu da tattalin arzikin su kamar ana nema a bar karamar hukumar a baya to wurin yadda za a fito da sababbin dabaru na alkinta waɗannan kayayyakin noma da kuma harkar gabaki dayanta da karin jama'a za su amfana kuma karin arziki ya karu ni tunani da ke da shi akan haka
0: a ni tunani na a wannan bangaren duk manoman mu su zo mu zauna da shugabannin nan namu mu yi shawara me damuwan mu a harkar noman nan wadda ta kamata mu nemi gwamnati ta shiga ciki kuma tabbata mai martaba sarki shi ma zai goya mana baya duk wani abu da muka burjiro na alkhairi kuma za mu gujiro har sai an gaji da ni saboda neman azuwa taimaka ya za ya kawo alheri garin malam musamman harkar noman nan mu da ma a cikin ta muka taso ya za ya kawo tallafi na taki dan shi yafi wahalar da mutane ya za ya kawo tallafi na su kwarin nan da suke damun amfanin da muka shuka a je a gane a nemi masu ilimin a gane menene yake kawo wannan matsalar domin a maganta in kai shuka ba sai kai ta wannan feshin kai ta feshi ba wani ci gaba abin sai manomi ya kashe kudin su sai ya zo a samu matsala duk shi ya tsugunar da mutanen mu gahi nan muna kallon su wani ya tara duniya amma yanzu saboda noma ya kwanta sai ka je ka ciwo bashi a banki sannan zaka zo kai noman shi ma ka kuma faduwa dole mu tashi tsaye da manoman mu zo mu goya musu baya mu tunkari gwamnati ta taimake mu
1: a sha'anin ilimi kuna da rawar takawa sosai a wurin ganin cewa yara daga kowane mataki sun samu ilimi ko daga tun ma ana kan matsayin sarkin yada kwari na san wannan ba bakon abu bane da sauransu ya zaka tunkari ita wannan matsala daga al'akari da arewacin Najeriya ki ne da za a iya cewa akwai yasa ta yi kuka akan abin da ya shafi sha'anin karatun yara musamman yara ma
0: ko sannan nake sarauta yada kwari mun kawo abubuwa da suka shafi ilimi ni akwai fili na sukutun da guda na bayar amma ba ba kyauta ba a gina makarantar a dinga koyar da yaranmu ana karɓar dan kuɗin da bai taka karaya karya ba kuma shekaru da yawa har yanzu kuma wannan filin ina karkashin wannan makaranta ta ci gaba da koyar da yaranmu kuma ba tare da na ce abin ko sisi ba
1: makarantar take daukar nauyin kan
0: nazari ce amma a sauƙaƙe tunda bana jin yan secondary suna biyan sama da 2,500 a wannan zamanin kuma ina da ya wacce na haifa a ciki na tana makarantar Mira Tijani daraktan makarantar ta sha bugumin waya tana cewa wannan yarinya fa ka tsaya mata saboda tana da hazaka bangarorin nan guda biyu da ilimin wannan da ilimin arabi kuma alhamdulillah ba ita kade ba ina da yara sun kai guda 4 ko 5 ma a wannan makarantu kuma duk ana alfahari da su saboda sun samu background a wannan makaranta ta nursery dinnan kuma duk garin nan yanzu in ka zo ka tambaya rubun shigar makaranta ake daga ma ƙauyukan nan namu zuwa suke su kawo ƴaƴansu saboda akwai karatun bangaren nan biyu da Arabic da wannan ma yanzu in muka zo garin malam zamu ga ya za a yi mu samu malamai asubiyar ingantattu saboda ba za mu yadda ka mana malami kai kanka ma neman a koya ma kake
1: sharin kiwon lafiya baya ga kiwon lafiya kuma muka lissa sauran abubuwan buwar rayuwa ana ganin karamar hukumar nan ta kuta garin malam tana cikin kamar koma baya da PPC ya samu ayyuka na buwar rayuwa ba
0: to alhamdulillah kaman dai inda muka yi magana da kai duk sannan ilimi ya wadata to buwar rayuwa ya zo idan dai da ilimin ba ma ya kace a zo a kawo wani abu ba su masu ilimin ne za su yi gaba ya za ya ban mu a baya bayan arzikin nan namu ne mu an ban mu a baya garin malam to me ake so a yi gashi ana so a kawo abu ne na more rayuwar al'umma ba wai a ce wai an ba garin malam commissioner kudi ko commissioner gona ko wannan ko kuwa a'a wacce makaranta ta kamata mai kyau guarantee gangariya a kawo mana musa yaran mu waɗanne irin malamai ta kamata na zamani a kawo mana musa yaran mu to ya za a yi mu kai yaran yanzu na gaya maka akwai malaman da suke tunda suka zo suka bude wannan makarantar a Yadakori har yanzu bayan filin da na ba su kullun sai an ba su abinci a gidana kullun sai an ba su abinci saboda me girmama su akan suna ba yaran mu ilimi da tarbiya duk irin wannan ta kamata mu zauna da shugabanni ya za a mu sauke nauyin mu akan wannan
1: kalla abin da ya shafi kai rayuwar ka ya sha'anin dawainiyar rayuwa da iyali da kuma sha'anin shugabanci
0: rayuwa da iyali da jama'a ai ka gani kai wai baka ga bidiyon da na daga Kano a na dona hakimi bane ka gani ko baka gani ban turo maka mutane ne ba suke ketuwa in babu dadi ba mai zuwa gurin ka kana ma wuce sa gindin bishiya ko daga hannu ba lazima ba sai dai wannan ya ga Allah ya ga annabi ne ya dan daga maka hannu amma kaga ketuwa suke suna manna kaman su aka nada hakim kuma ni saboda jin dadin ma ina ta miƙa masa hannu muna shashafa hannu wani ma ya shafa hannun na an shafa yake kaman wani abu ne
1: sha'anin kiwon lafiya a karamar hukumar garin malam gaba kida ya kamar akwai wani sako da me kike gani ya kamata a yi don ingantawa
0: alhamdulillah gaskiya mu matsalolin mu na harkar lafiya kaga cizon sauran nan yana bamu matsala zan so ran da Allah ya sa muka shiga office mu zauna da manyan karamar hukumar nan ya za mu tunkari gwamnati ta taimake mu a zuwa dinga yin feshi ko duk wata ne saboda sauran nan ina kashe mana mutane ko ni nan in sauro icije ni to kuma ina ya hargitsi sai na ji an min allura to kaga ya za ya kau da wannan matsalar ta sauro
1: matasa da shugabanci
0: su matasa ai su ne gobe amma kuma idan suna son goben ta kyau sai sun yi hakuri sun tsaya akan ilimi da tarbiyyar nan saboda in dai kai ilimi ka samu tarbiyya to zaka ga mai riko da addini ne mutum mai riko da adalcin gaskiya mai riko da amana duk sannan ka hada wannan abun to fa ka zauna lafiya kuma duk sannan mutanen ka ka dora su akan wannan to babu wata matsala kuma a rayuwa saboda me an samu ilimi an samu adalci an samu aminci
1: da jama'ar garin malam da ka ce musu
0: jama'ar garin malam ina roƙon su su yadda su bani amanar su ni na miƙa masa amanata su dubi Allah su zo mu hadu mu yi aiki na gobe kiyama mu ka

0: Thomas Susara ro barkan ku da jimurin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan Zango na FM daidai lokacin da zamu sake komawa gare ku masu sauraro akan maudu'in da muka dauko na samar da yan sanda na jihohi mita 93.1. Assalamu alaikum to madrasa wannan layi masu sauraro kamar dai da kuka ce zamu ci gaba da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci bari mu leka wasu daga cikin sakonni da masu sauraro kuka aika mana a daidai wannan lokacin akwai wannan da yake cewa assalamu alaikum yace fatan alkhairi yace zai bawa abokin sa Khalid Musa dan Hassan amsa akan maganar da ta canja shugabannin rundunar yan sandan jaha da za a kirkira shirin daka da waje yace na musamman da ake yi da Dr. Abdul Mutal wato Dr. Abdul Salam kana kenan kake so kace yace a cikin dokar da za a samar da su za su kasance ne na shekara hudu kawai sannan za a rika yi akan za a wato za a rika yi kenan akan wannan mukami wannan da ya sako ne daga Usman Alhassan Tsamiya an gwammace daya amsa ce ya ba wato daya daga cikin waɗanda suka kira akwai shi ma wannan sakon da muka samu daga wannan wanda yake cewa yace akwai maganar yan sandan jihohi yace ya kamata akan maganar yan sandan jihohi yace ya kamata mahukunta su sani ko a America da suke da jihohi guda 50 a fadin kasar jihohi 23 ne kawai suke da yan sanda na jihohi wannan sako ne daga Abdulaziz to muna godiya mita 93.1 assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: na barka ki dai da muke tare
1: Zainab Muhammad ce fatan ku tashi
0: ta alhamdulillah malama Zainab sunninki dai
1: mun ji wannan zabbatuna kana gode da kafa yan sanda kawai dai wallahi ko gwamnoni ne za su riga amfani da su suna siyasantar da su ya kamata idan masawa za a yi a samu wasu dabam ba wa inan tsofaffi na federal government ba kuma a rika kyautata musu walwalar su da albashin su yadda ba za a rika samun su da wannan abin da ake faɗa suna karɓar na goro ba kuma in an kafa su
0: na mana tare da ke Zainab malama Zainab to kamar layin nata ya dan samu tangarda mita 93.1 assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam kamar din barka da asuba
0: na'am barka ka dai da muke tare
2: kuma na ji kuma ji na kira daga unguwar Jaya
0: na'am to haji Nazifi barka da shigowa
2: barka ka dai
0: na'am
2: to babu shakka a maganin batu da ka dauko
0: na'am
2: kuma abu ne gaskiya dama da ya zaman da baro a labban yan al'ummar kasa
0: suke
2: ganin hakan daidai ne ko kuma suke ganin aka san haka to kamar ni gaskiya ina cikin mutanen da ba sa goyon baya
0: na'am
2: saboda dalilai masu yawa
0: an faɗa mana wasu daga ciki
2: eh dama yan kaɗan zan faɗa
0: na'am
2: saboda kawai Hausa suka ce ya lafiyar kura wallan tana ta yi zawo idan ka duba yanzu misali kwanan nan za a kaɗa gangar siyasa duk lokacin da aka ce gwamna a kowace jiha za ka ga yakan yi amfani da wani lokacin jami'an tsaron waɗanda suke mallakin gwamnatin tarayyan ma kaga ana musguna mutanen da suke yan adawa ne to kaga duk yabi na laifin ya kuma ga a ce su ne suke da wuka da nama a kansu su suke da ikon sawa da hanawa kaga wani abu ne wanda shi ta kanta demokuraɗiyyar ma da muke tana ji tana cewa ta fara wayo wanda ni ina ganin tsohon rafe ba ta fara ba
0: shekara 27
2: kwarai da gaske ai ana girma ba wayo
0: eh to akwai wannan
2: kuma eh ka girma ba wayo to saboda za su ga amfani da su ne ta hanyar da suke son su yi musu abin da suke so ma'ana za a hana yan adawa sakat da yancin faɗar bakin nan ma da kundin tsarin mulki ya ba mu na faɗin albarkacin baki wata ilimin da muna samun targaɗo saboda haka ni ina ganin abu mafi muhimmanci shine su kansu yan sandan idan ka duba sun ji kaɗan a ƙasar kuma gwamnatin tarayya ita ya kamata a ce ta tsara su sannan kuma ta wadata su da dukkanin wani abin da suke buƙata saboda abin da yake jawowa duk abubuwan da suke lalata idan kana da aboki ɗan sanda ka tambaye shi bayan rayuwarsa ta gama aiki halin da yake shiga yaya rayuwar iyalinsa take shiga lokacin da aka ce ya faɗa a fagen daga ta Allah ta kasance a gare shi to ta san an ce ai wai ganin buzu a masallaci
0: ya istinkiya
2: eh waje so da a ce dan sanda ya wadatu da abin da ya kamata ya wadatu da an san wadatu mutum sai Allah to amma a ce wasu abubuwa na sa basic na rayuwa yana iya yin su ba tare da yayi nan yayi nan ba sannan a ce suna da yawa yanzu misali in ka dauka yanzu ko yanzu ka je division din da yake kai gidanka yake gargashin sa in ka je zaka tare yan sanda wanda suke rugula zaka ga su ne kadan wanda suke constabulary zaka ga sun fiya
0: gaskiya
2: to ina dalili a kasar da take da arziki irin Najeriya yanzu ko zuwa kai bin sai ka duba police ratio ba tempa wani aka ce misali dan sanda daya kula da mutum 10 amma a Najeriya idan ka zaka ga dan sanda yana kula da mutum wajen 150 ne
0: ina ga duk fadin jihar Kano yawan yan sanda ba su kai guda 20,000 ba duk fadin jihar Kano dan shekaru 3 da suka gabata yan sandan da suke jihar Kano ba su kai guda 10,000 ba fadin jihar Kano
2: to yanzu ka fadi yawan yanzu to mai sauraro ya raba adadin mazaban da muke da su ma 484
0: gaskiya ne
2: to ka gani saboda haka yanzu wannan wanda ka fada kan samu a ce local government bi za su yi aiki ba
0: tabbas ko
2: wannan shine abin da ya dame mu ba wai kirkirar wasu sababbi ba a wanda ake da su a tsarewan sa inganta musu kayan aiki nazi jan a tashi kallo kamar
0: to muna godiya sosai nazi ja imita 93.1 assalamu alaikum
3: ayyo alaikum salam
0: na barka ka dai da muke tare
3: a tare da Saifullahi Samina Ahmad ina kiranka daga nan dandalin mu na yan ade saboda ke independent road Abuja yan dusa
0: to barka da shigowa Saminu
3: gudun muwata nan shi ne wannan bayanai da ake tattaunawa na kirkirar 'yan sandan jihohi duba da yanayin bakunan mutane mabambanta da lakabi abu ne wanda mutane ba sa bukatar ya kamata a ce su mahukunta su gane abin da al'umma suke so ya zama da cewa shi ake ɗauka a matsayin tsari na demokuraɗiyya ba wai abin da za su biya bukatar karan kansu da shi ba saboda ko a nan wata ɗan manoniya ce a wa'anda suke harki suke bayyana abin da yake cikin zuciyarsu a kaso 100 za a ga kaso 80 ba sa goyon bayan wannan abu duk ba abin da ya zama aka samu kaso mafi rinjaye ya kamata a ce a yi duba da wannan abu kuma ni a iya tunanina na karan kaina wan kamal dini ina ganin cewa wa'annan ɗan sandan jihohin ba wanda za su ci gajiyarsu wajen a tsara dorar da abin da yake nasu na son zuciya sama da su gwamnoni da suka ta'azzara abin suke kokarin su da cewa lalle an tabbatar da wannan maimakon ya zama na cewa an yi haka me zai hana su mahukunta a ƙara yawan dakarun su 'yan sanda wanda ya zama na cewa su ne na national sannan kuma inganta walwalarsu da wasu abubuwa da suke da alaka da jin daɗinsu da wasu abubuwan da ya zama na cewa shi ne za a ƙara musu karsashi wajen ganin sun yi aikin su yadda ya kamata ne maimakon a ce an yi wannan abun amma dai ni a tunani na bana ganin wannan abun zai haifarwa da Najeriya da mai ido ba sai kawai dai za su yi abin da yake na son zuciyarsu ne wanda dama kuma yawanci shi suke yi abin da yake na alkhairi ne muna fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana abin da kuma yake naki ne Allah ya kawo mana wannan shi ne gudun mata wannan wani
0: to muna godiya sosai sosai wato idan muka dauko waɗannan maganganu guda biyu da maganar da Nazi Ja'in da kuma shi Saminu ya yi daga baya-bayan nan wato akwai abubuwa na la'akari da su akwai wata tattaunawa da kwanakin baya aka dinga yi da tsofaffin jami'an runduna 'yan sanda bayan turka-turka da ta taso akan kuɗaɗen su na fansho akwai wanda ake magana cewa ya kai matsayi na mataimakin commissioner ne sanda amma abinda ake bashi a kudin fansho idan aka ji sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda halin da aka maida su kaga wannan yana kara nuna maka cewa aikin ma da ya kamata a ce a ba su dama walwala da jin dadin su su kansu kafin yada labarai a kwana-kwanan nan akwai ɗaya daga cikin bangarori na jami'ai da aka samar da su a nan jihar Kano waɗanda suka fito kafafen yada labarai suke nuna cewa sun yi wata da watanni abinda aka ci za a ba su har ya zuwa wannan lokacin ba a fara ba su ba don a lokacin suka yi magana suka ce aikin da suke gudanarwa ma sun dakatar da wannan aikin akai ta turka turka da sauran su magana da har ya zuwa wannan lokaci shiru kake ji akwai irin abubuwa da dama da suka shafi su kansu gwamnatoci na jihohi to wataƙila sai ka dinga mamaki yanda a irin wannan lokacin aka dama a samar da su wannan runduna ta ƴan sanda na jihohi ko irin abin da Nazi Ja'in yake magana ne ana Allah Allah a samar domin a biya bukata a lokacin zabe ko kuma dai matsalar ta tsarance da kodiyo shi suke fitowa suke ga yawa mutane cewa matsala ce ta tsaro wanda ita ce ta saka za a samar da waɗannan jami'ai na ƴan sanda na jihohi to amma misali wa'ancan na gwamnatin tarayya sun gaza ne tambayar kenan ko kuma a rashin ba su abubuwan da ya kamata su yi wannan aikin shi ya hana su yi wannan aikin ko kuma rashin goyen baya 100% shi ya hana su yi aikin ko kuma abinda Muhammad Al-Miskin yayi magana akan cewa rashin cikakken yanci na gudanar da aiki su kansu ƴan sandan shine ya hana su yi aiki akwai dai abubuwa da dama Allah ya samu dace mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Barka da sake.
0: Barka ka dai da wa muke tare.
2: Ibrahim mai karfi da kurna.
0: To Ibrahim barka da shigowa.
2: Yawa, nace wannan abubuwa fa da ake ta tattaunawa. Na farko tambaya da nake al'umma da gwamnatin ma. Kaga an yi Nova West. An yi gasa an tsina tun fon ko? To duk su mai amfani su. Ka gani? Duk wannan tsina tun fon din yanzu iya jihar Kano. Wannan matsalar fadanda banda take faruwa amma mutane sun sani ma ba su sani ba suna kokari akan ta sosai yau dan lokacin da suka dan dakatar da aikin ya yanzu sun dawo aiki kaga ai abin ya dan wannan abin ya kara rikici amma yanzu aka ga abin ya dan kara kwanciya saboda suna da kokari to a ce an ji an kara jajibu an kara kawo su an abin nan kawai da mun wai bai sata can baya bai sata can baya bai abin ba shi ka gani to ya kamata idan za a tsaya jami'an tsaron kamar yanzu nan ka duba yan sandan mu na division division za ka ga motocin su da abin tausayi da su da yan sandan da wanda suke aiki za ka ga abin tausayi ga fadan daban nan da yake dan faruwa can tsalle tsalle wannan yan Nova West da motocin su masu kyau ga division din yan sanda za ka ga fara kyau kuma da an ci a gargajin su take idan za a tsaya a taimaka wannan yan sandan da ake fara su a taimaka musu kuma in tsaro ne ake tsaye babu a kasar nan menene yasa aka ta kai wata cogone ko ina ne wato Benin ne ko ina ne inda suka je suka aka je mulki kuma ba to abin nan to in za mu tsaya mai musan wani da zamu ringa zawa musan wani da zamu ringa zaba ba yan sandan jihohi ba koma wa za a sa inda akan wannan yanayin za a ringa tafiya to gaskiya ba wani abu da za a kawo mun ba mu goyen bayan su yawa da su da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha mu ba wai wannan makasura su yi mana ba su zo su gyara mutane wuyan kasa aba wannan kananan hukumar yan takkar ka gani duk wannan abubuwan za a ci gaba da yi yawa shine shawara da zan bada magana ta gaskiya yan sandan da tsaya su zai su taimaka musu tunda da gwamnatin tarayya yake hadiza abin yawa in za a taimaka wa wannan da ko yan sandojin mu da kake gani hana su aiki yawa inda za a fasa damar su aiki wannan mutanen minti nawa ne an gama da su to amma za a bana kuma in babu tsaro ya za a ce an kai mutane gidan yara an je an ajiye kawai in za a tsaya gyara gyara in ba za a gyara ba to mutane su za su tsaya a alƙalin cikin wanda za su tsaya kuma an ji ga wannan yanayin haka za a yi tafi amma ba wani 'yan sandan jihohi na
0: asa to muna godiya sosai sosai mita 93.1 assalamu alaikum mita 93.1 assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: na'am to Zainab da ziki na magana layin ya danyi nukusani ya danyi shiru
4: bana
0: eh
4: to dama abin da zan kara
0: na'am Na'am Zainab kina tare da mu?
4: Yawa ina tare da ku.
0: Na'am.
4: Yawa ya kamata a ce an inganta musu walwalar su da albashin
0: su waɗannan waɗanda kuke da su.
4: Na'am.
0: Su waɗannan da muke da su.
4: Yawa saboda fa suna aiki tukuru. Idan ka duba yadda kayan aikin suke ba wasu ka abubuwa na zamani ba irin na yanzu. Amma kuma duk da haka suna jajircewa wajen su ga tsaro ne laifi. Ya kamata dai a san abin yi amma wani kafa ƴan sandan jihohi gaskiya ba shi da wani amfani.
0: To Allah ya samu
4: wani zai rika amfani da su suna cin maburin.
0: To Allah ya sa waɗanda suke da ruwa da tsaki sun ji waɗannan shawarwari da al'umma suke bayarwa. Mita 93.1 assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Barka da safiya malam Kamal.
0: Barka ki dai da wa muke tare. Subhanallah to mun rasa wannan line mita 93.1 assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum barka da safiya.
0: Na'am barka ka dai da wa muke tare.
2: Ah kafin ni dai sunana Abdullahi mai kasuwa Dambatta.
0: Na'am to Abdullahi barka da shigowa.
6: Ai kokari kamalu.
0: Alhamdulillah.
6: Ai kamalu wannan abin da ake tabbaci gaskiya an baro abin kan rabje a baya
0: kamalu. Na'am.
6: Dan ni abin da nake gani a wannan sala a dauka wannan yan sandan jihohi. Wannan yan sandan su ne suka yi da za a ce ga su an musu kike. Ka san ban yanki ya kuma ba za a zurgima za a zo tsakanin su kuma za a zo za ta. Saboda in ka duba kamalu yanzu dan sanda gashi yana aiki nan kuma nan office din wane misali mu anan kano muna da Norwood ko ita ma ga musu dubbe kowa da dubbe din sa yanzu a duba an ka duba kamalu za ga Norwood yanzu kuma ta shi musu ba ka ga naman kan sanan ga kuma dan sanda da hima dan sanda da Allah kuma shi ma yana nan zai zaman kansa to ni a hawan ta kamalu abin da nake ga gwamnati wa'annan kudin da za a dauka yan sanda jihohi ne ana a zo musu bindigun da za su zo su aiki da su a kuma ibo wa'ansu yan sandan kamar mutum a zo a ce kowa sun yi shi da bukatar yan sanda ya zo ya tafi kawai dare in ya tafi kawai ya an dauke shi ba wani magana ya dawo gida an dauke ma kawai wani takawar tare ya tashi ta dau nauyin duk wanda ya cike takarda ya ce yau zai yi dan sanda kawai a dauke ani ina ganin wannan ita assalamu alaikum Abdullahi mai kasuwa dan mutum Allah ta yi rai
0: to muna godiya Abdullahi mai kasuwa mita 93.3 assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: barka ka dai da muke tare
7: yau kamalin din kai tsaye kana tare Siraj mai namari muke me
0: na to ai Siraj barka shigowa
7: barka dai mun ji ana tattaunawa akan wannan batun na magana yan sanda jihohi to gaskiya abu ne akwai kalubale kala a kasan nan kuma gaskiya mu in mun tattaro laifin gaba daya gaskiya za mu mika wa gwamnatin tarayya
0: saboda me
7: saboda gaskiya ba kai Allah an ta duba kamalin din albashin dan majalisa daya in ka

Ayuba ila zaujati sun hau bene sun rufe kofa nan take Abu Ayuba sai kalli matarsa wakala sai yace wai haki ma za sana'ana yace kai tanki me muka yi haka kenan me muka aikata ayakunu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam azbala wa nahnu ala minu yanzu ma kasance mu muna sama kan bene ma'aikin Allah yana kasan ginin da muke me muka aikata kai tanki Abu Ayuba yake ga umma Ayuba yace anam shi fauka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu a benan nan ma yi tafiya akan benan nan manzon Allah yana karkashin sa ya zamana akan inda manzon Allah yake zaune muke tafiya ke yanzu ma iya wannan Allahu akbar yace anasiru bainan nabiyyi wal wahyi kuma yanzu ma zamo muna tsakanin ma'aiki da wahayi tunda wahayi daga sama jibril yake sauko da shi muna saitin inda manzon Allah yake jibril ya tota da wahayi sai ya wuce ta inda nake je gurin ma'aikin Allah izan inna izan lahalikuna in haka ne mun halaka da muka zo muka dare bene ma'aiki yana ɗakin ƙasa to mun haka ne mun halaka wasu kida fi aidi zaujaini wa huma la yadriyan ma yafalani nan da nan nadama ta shiga zukatan waɗannan ma'aurata suka ma kidime ba su san ma me za su aikata ba kaji wani abun tausayi abun tausayin shine walam taskun nafsahuma ba'da sukuni illa hinan hadha ila janibil ulyati allazi la yaqau fawqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba su samu nutsuwa ba a ransu sai da suka tuna bangaren da suka sa manzon Allah shimfida sa sai suka tattare suka ce to kwata kwata kar abu wannan bangaren kar a taka wannan bangaren ko annabi yana kwance akan shimfidar sa a koma can daya kuryar da ba take kamar rufin dakin zai motsa kura za ta zubowa annabi Muhammad a haka suka tattaka carcar suka koma can kurya suka matsa kansu a wannan kurya haka suka kwana waltazamahu suka lazumci wannan guri la yabrahanihi basu rabu da wannan guri ba illa mashiyina alal adrafi mutaba'idaina anas alwasadi basu wuce ba suka lazumci wannan gurin basu kushe ba anan koda tafiya za su yi suna tafiya ne akan gefen yan yatsun su suna masu ne santar tsakiya daidai inda suka sa manzon Allah shimfida kamar yadda na ambata mana haka har gari ya wayi falamma asba Abu Ayyuba yayin da Abu Ayyuba ya wayi gari qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga manzon tsira

0: Maryam Usman Nagadu dauke da labaran kasa.
1: Karfe goma agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. A labarin za ku ji cewa sahihin kofin hukuncin kotu na soke rijistar jam'iyyar NDC ya bayyana. Ambaliya ta mamaye titunan birnin Lagos inda ta jefa dabbobi da matafiya cikin mawuyacin hali. Hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta ƙasa ta gargaɗi masu kasuwancin mai kan tsadar man fetur da raguwar farashin ɗanyen mai. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa cikin labaran ƙasa. Na yau Litinin 14 ga watan Al-Muharram 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daidai kenan da 29 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Sunana Maryam Usman Nagadu, ga cikakkun labaran. To da fari za mu soma da batun cewa yau kwanaki 45 kenan da sace gwamnan dalibai da da malamai a makarantu a ƙauyen Musa da ke karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno da kuma karamar hukumar Orire a jihar Oyo. Har yanzu waɗanda aka sace suna hannun masu garkuwa da mutane, yayin da iyalansu da al'ummomin su ke ci gaba da jiran ganin an kubutar da su cikin koshin lafiya. Muna tunawa da waɗannan dalibai da malamai da aka sace tare da goyen bayan kiraye-kirayen da ake yi na ɗaukar matakan gaggawa domin tabbatar da an kubutar da su tare da hada su da iyalansu cikin koshin lafiya. To yanzu ga cikakkun labaran. Kofin sahihin hukuncin babbar kotun tarayya da ke zamanta a Lokoja na yankewa wanda ya umarci suke rijistar jam'iyyar ADC ya bayyana. A hukuncin mai shari'a Isa Dashen ya yanke, wato kotun ta soke wani hukunci da aka yanke a bara wanda ya tilasta hukumar zabi mai zaman kanta ta ƙasa yi wa jam'iyyar rijista. Kotun ta bayyana cewa an soke hukuncin ne saboda ya shafi haƙƙoƙin doka na jam'iyyar PMP wadda ta yi ikirarin mallakar tambarin da NDC ke amfani da shi alhali ba ta da matsayin ɓangare a shari'a ta asali. Biyo bayan wannan hukunci ne ya sa ake sa ran INEC za ta cire NDC daga jerin jam'iyyar siyasa da ta amince da su. A wani ci gaban kuma, shugaban jam'iyyar NDC na ƙasa, Sanata Harry Saraki Dison, ya ce jam'iyyar na nan a dunkule kuma tana ci gaba da jajircewa wajen kare tsarin demokradiyya da jam'iyyu da dama. Dixon ya bayyana wannan hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X bayan ya karbi hukuncin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso. A cewar sa, ganawar ta mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi jam'iyyar da kuma matakan da ake ɗauka domin fuskantar ƙalubalen shari'a da suka taso sakamakon hukuncin kotun. A halin da ake ciki kuma, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da wasu jam'iyyun siyasa sun samu saɓani kan batun bayar da lambobin shiga da jam'iyyu za su yi amfani da su wajen ɗora bayanan 'yan takararsu a manhajar hukumar. An tsara bayar da lambobin ne tun ranar Juma'ar da ta gabata, amma jam'iyyun siyasar banda jam'iyyar wato da har sun ce har yanzu ba su karɓi lambobin ba. To sai dai INEC ta dage cewa ta riga ta bayar da su. Hukumar ta ce ta gudanar da horo ga wakilan jam'iyyun da suka halarta kan yadda za su yi amfani da lambobin ranar Alhamis da Juma'a, tare da jaddada cewa wa'adin ɗora bayanan 'yan takara a manhajar ta zai ƙare ranar 11 ga watan Yuli. Namarin na zuwa ne yayin da ɓangarori masu adawa da juna a cikin jam'iyyar PDP da ADC ke neman samun amincewar INEC domin ɗora sunayen 'yan takararsu a manhajar hukumar. Haka kuma, shugaban karamar hukumar Tsanyawa Honorable Abdullahi Ishaq ɗan Awaki ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ci gaba da tallafawa hukumomin tsaro domin kare rayuka da dukiyar al'umma. Shugaban ya bayyana haka ne yayin wata ziyarar aiki da ya kai sansanin soji da ke yankin 'yan Cibi, inda ya yaba da jajircewar jami'an tsaro wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da basu tallafin kayan abinci haka kuma ya amince da gina garin dakunan kwana da masallatai da fadada samar da ruwa ta hanyar amfani da hasken rana ga sojojin domin amfanin sojojin da jami'an yan sanda a sansana inda ya bada umarnin fara aikin ba tare da bata lokaci ba a nasu bangaren wakilan rundunar hadin gwiwa ta JTF da sauran hukumomin tsaro sun godewa gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da shugaban karamar hukumar Sanyawa saboda kokarin su na inganta tsaro a kowane lokaci a yayin ziyarar shugaban karamar hukumar Sanyawa Honorable Abdullahi Ishaq ya samu rakiyar shugaban ma'aikatan sadakta Kabiru Bawa Zarugi da shugaban majalisar kansulolin karamar hukumar Honorable Zaruddin da dagacin NCP Malam Shamsu Sani da kansulan mazabar Kamai Honorable Musa Kamai tare da sauran jami'an gwamnati da shugabannin hukumomin tsaro da kuma jagoran al'umma Ita ko ma'aikatar bibiya da tantance ayyuka ta gwamnatin jihar Kano ta ce ta sanya idanu kan manyan ayyuka guda 1,508 da darajar su ta haura naira biliyan 928.4 a tsakanin watan Mayu shekarar 2023 zuwa Mayu shekarar 2026. Kwamishinan ma'aikatar Nura Ma'aji Ismaila ya ce ayyukan sun shafi muhimman fannoni da suka hada da tituna da gadoji, fannin lafiya da ilimi da raya birane da kuma bunƙasa yankunan karkara. Ismaila ya ce an kammala ayyukan 799 yayin da wasu 709 ke matakan aiwatarwa tare da ci gaba da sanya ido domin tabbatar da inganci da bin ka'idojin da aka amince da su da kuma kammala su cikin lokaci ya kara da cewa ma'aikatar na ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da gaskiya da rikon amana da kuma amfani da kudaden gwamnati yadda ya kamata wajen aiwatar da ayyuka a fadin jihar Kano to ana sauraron labaran na kasa daga nan Arewa radio dake kan mita 93.1 a zangon FM Majalisar Dattawa ta kare matakin amincewa da kudirin gyaran kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na shekarar 2026 wanda ya shafi kafa'in sandan jihohi. Majalisar ta ce kudirin ya samu asali ne daga bukatar magance matsalolin tsaro da kasar nan ke fuskanta ba wai saboda wata manufa ta siyasa ba. A cikin wata sanarwa da daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na ofishin jagoran Majalisar Dattawa ya fitar, Sanata Opemi Bamidele ya bayyana kudirin a matsayin abin da ya zama wajibi ba wani mataki na amfani da siyasa ba ya ce kafar rundunar yan sandan jihohi ya zama wani muhimmin al'amari na kasa da ya kamata a ba fifiko musamman ma duba da yadda matsalolin tsaro ke kara ta'azzara a sassan kasar nan inda a wani labarin rundunar yan sandan jihar Kogi ta fara bincike kan mutuwar wata malamar makarantar firamare da ake zargin an kai mata hari saboda hukunta wani dalibi a karamar hukumar Alamamburu a jihar mai magana da yawun rundunar SPOE za Salisu Afusa ta bayyana hakan a cikin wata sanarwar da ta fitar ranar Lahadi bincike Kan farko da ya bayyana cewa wani mutum mai suna Abdullahi Shaka tare da wasu mata guda biyu sun kutsa cikin makarantar nursery da primary ta Brains Minds da ke wato Mbaga ke yankin kafin daga bisani a mai ta asibiti Ikojo da ke Okpo domin ci gaba da jinya inda daga bisani ta rasu A jihar Lagos kuwa ruwan sama mai karfin gaske ya dakatar da harkokin kasuwanci da zirga-zirga a sassa daban-daban na jihar bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye manyan tituna lamarin da ya jefa direbobi da matafiya cikin mawuyacin hali cikin sa'o'i da dama ruwan sama wanda ya fara da tsakar rana kuma ya ci gaba har zuwa misalin karfe 4 rana ya mamaye manyan hanyoyi da tituna cikin gari tare da janyo cunkoson ababen hawa bayan da wasu motoci suka makale suka lalace wasu suka lalace daga cikin hanyoyin da abin ya shafa akwai hanyar Lagos zuwa Ibadan da titin Ikorodu hanyar Lagos zuwa Abeokuta hanyar Afafa zuwa Oshodi da kuma wasu sassan Oshodi Agege Ikeja Ali Musho da kuma Obalande da hanyar Lekki zuwa Ife Masu ababen hawa da dama sun yi watsi da motocinsu yayin da ruwan sama ke ci gaba da karuwa yayin da direbobin motocin haya suka dakatar da ayyukan su na wasu yankuna lamarin da ya tilasta matafiya yin tafiya a kafa zuwa wuraren da suke son zuwa Hukumar kare haƙƙin mai saye da sayarwa ta ƙasa ta nuna damuwa kan yadda farashin man fetur ke sauka a hankali a Najeriya Wato duk da raguwar farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya, hukumar ta yi gargaɗin cewa masu harkokin man fetur a ɓangaren tacewa da sarrafawa da raba man fetur na iya fuskantar bincike da matakan hukuma idan suka samu shaidar cewa suna cin zarafin masu amfani. To iyakacin labaran kenan na ƙasa a madadin sashen labaran.

0: FM.
1: Na gode wa Allah jalla sarki mutane ya wajauta mu gode Allah na dadayan salatu ga shugaban mu Muhammadu shugaba bawa na Allah mutane yan uwa kuma tsogare ni ku samu batun da zan yi a yau na sallah gama dukan ibada babu shakka mafi girman su du wallahi sallah ibadu du anan aka ba da su kam zuwa ƙasa an ka aiko jibrila kusan sallah da banne yan uwana ma'aiki ne da kansa ya je ga Allah ya karbo shi da shi ba masu aike anan muka gane babu kamar ta sallah a yau wasu duniya ta yaudare su suna neman su zama wasa da sallah gama Iblisu ya ruɗe su haƙan fayaka masu tarkon nan na hila kusan wani shugabanmu da ƙoƙarinmu da komai namu in har babu sallah a banza ne ku gane cikin batun nan na faɗakar da ku wallahi Allah kusan du arziki a bisa haƙiƙa yana nan gun waɗanda ka zai da sallah fadan Allah a ya ku yan uwana mu ne mu sani mu koriya wan juhala kusan ita duniya ƙaramin gari ne kusan du za mu koma ne ga Allah kusan mun ɗauki alƙawari gare shi na cewa za mu koriya wan kasala mu zan sallah cikin jama'a mu gane mu sallah da dama mai kamala da mai sallah guda ɗaya ba mutane da bambanci da wanda yau a jimla mu tuba ga rabu ya jama'a mu tuba mu bar yin jinkiri wakati na sallah mu tashi mu ƙarfafa ya yan uwana dan komai sai dai dan mu so shi ba dan komai ba sai dai dan mu san shi sanin hakika shi ta'ala ilahi na yi roƙo ni gare ka ka sa ni cikin waɗanda ka tsaye da sallah akwai sharɗa da dama nan ga sallah farun loli da sunnoni jimilla
2: na fara da sunan rabu Allah ilahi na iso domin tuba ina dayin salatu ga annabinmu Muhammadu shugaba manzon karaba ilahi gani yau na zo gare ka ka sani cikin waɗanda ka ba su tuba cikin laifin da ne muka ya ilahi abin har ya wuce a fade su raba na kamo kafa da Muhammadinmu zuwa nan gunka domin da yin tuba irin laifin da ne mai yawan nan ba za na kuma ba ya Allah hura ba ilahi ni ba za na kuma ba Allah zuwa ranar kiyama na wato ba ka yarda bisa hakan nan ya ilahi ta'ala kar ka sani cikin azaba ba zan kuma yi da kowa duniyan nan ba zan zagi wajen bayin karaba ba zan yi rada ba dukkan zamani na kaza hasada ba za na fa'aikata ba kaza zagin iyaye ko gudunsu cikin duniya ba za a gana yau ba ba zan kuma jinkirin aiki na sallah kaza azumi ba zan sha ko guda ba ba zan dai sha giya ba ilahu ka san ba ban taɓa shanta ko da sau guda ba haƙiƙa ba na san ƙaunar in sha ta kaza ba

0: 그거야. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da sake jimurin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ta cikin shirin raina kama kagayya shirin raina kama kagayya shiri ne da yake zuwa masu sauraro a dukkanin ranakun mako a wannan rana ta litinin da misalin karfe 11 na safe zuwa 11 da minti 30 a kuma maimaita shirin a ranar asabar da misalin karfe 6:30 na yammaci zuwa karfe 7 na yammaci Shirin raina kama kagayya shiri ne da ke tattaunawa da al'ummai daban-daban musamman ma masu bukata ta musamman da suka hada da masu lalurar ji masu lalurar gani masu lalurar hannu kafa wadanni zabiya masu lalurar laka da dai sauransu Rabi Usman sunana da nake jagorantar shirin nake cewa ku biyo mu domin jin yanda shirin na wannan rana zai wakana idan dai mai sauraro bai manta ba a makon da muka yi bankwana da shi mun kawo muku shiri na musamman wanda aka gudanar da ranar yara ta duniya wanda aka gudanar da babban taron a babban ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin ma'aikatar harkokin mata kananan yara da masu bukata ta musamman inda daidai wannan lokaci kuma a wannan rana shirin raina kama kagayya shiri ne na musamman inda yayi tattaki kafa da kafa zuwa ga yankin garin Warwarde dake cikin karamar hukumar Birnin Kudu a jihar Jigawa inda aka gudanar da wani gagarumin al'amari wanda aka dawo da fatan wani mai bukata ta musamman mai lalurar raka tsawon kimanin shekaru 17 da suka gabata musamman ma tenda aka gina masa gida aka bashi sana'a kana kuma a ta dalilin nasa ne aka bayar da takin noma na zamani ga masu bukata ta musamman a karamar hukumar Birnin Kudin jihar Jigawa daga bisani kuma a ta dalilin nasa ne kuma aka samar da ruwan sha musamman ma bijiyoyin burtsatse guda 5 a garin Warwarde cikin karamar hukumar Birnin Kudin jihar Jigawa to mai sauraro ka da dai na cika ka da kanu bara mu shiga cikin shirin ka inda na in An dai gabatar da wannan gagarumin al'amari ne a garin Warwarde dake cikin karamar hukumar Birnin Kudin jihar Jigawa inda aka sanya wannan gagarumin farin ciki da jin dadi tare da dawo da fatan mai bukata ta musamman Zilidin Dahiru wanda ya samu lalurar laka tsawon kimanin shekaru 17 da suka gabata tare da mahaifiyarsa har ma da ƴan uwa da abokan arziki da kuma al'umar garin Warwarde tunda fara da yi guda daga cikin ma'aikatan kafafen yada labarai a nan jihar Kano dake aiki a wata kafar yada labarai a nan jihar Kano Aminu Gama wanda shine labarin Zilidini ya samu asali ta wajensa ya bayyana mana asalin yanda ya hadu da Zilidini
1: yayi min jawabin cewa yana fama da lalurar tsinkewar laka wanda bature yake kira da suna spinal cord so ya koka da cewar shekara 16 yana zaune a guri daya baya motsawa yana fama da wannan lalura to jin ikon Allah da kaddarawarsa ne ta jinsa da tamboyoyi har ya tsawon lokaci yake ga mun hasali ma ta fasa yake ci kuma mahaifiyarsa bara take zuwa tana yi a kauyuka saboda haka yana cikin wani mawuyacin hali inda yanda zan yi communication ce mata to cikin ikon Allah dai na yi ya abin da zan iya kashe gari ne kokarin da zan yi a lokacin ma wata kaddara ta Allah ba ni da kudin da zan iya zuwa jihar Jigawa a local government din Birnin Kudu a garin Warwarde haka na a rukudi na yi kudin mota na dauko wanda zai rako ni saboda tafiya ce wata wurin da ban sani ba kuma ban san ina wurin yake ba saboda yana na rayuwa na dauko wanda zai rako ni kuma kai masa video na tantance shi halin da yake ciki ya gargaya mu sannan ya fada mu irin situation din da yake da yanayin yanda jikin sa ikon Allah wannan bidiyon da muka yi muka tace shi muka gyara sai ne amfani da dama da take hannuna na contact din manyan mutane waɗanda musamman suka shahara wurin tausayawa al'umma da kuma basu gudunmawa so nayi amfani da su wasu na rangabin su directly ta WhatsApp ina tura musu wane wane ga wani aiki a kai ko zaka iya wance wane to dewa daga cikin suka ce mu alƙawura wasu ce za su zo da kansu gani wasu ce in kira su lokaci kaza amma dai abin da ya ban mamaki da abin da ya daure min kai babu wanda ta iya tsayawa tsayi wanda ka kai tsaye tai abin da ya kamata sai Hajiya Salamatu Garba garkuwan Aujara kidishin Dogon Bauchi wanda ita ce kai tsaye ta hada ni da wakilan ta muka zo garin suka ganshi muka tattauna da su
2: ta tura mata ne
1: ita ma na tura mata ta hanyar WhatsApp sannan kuma ta kira ni mun yi waya ta ƙara tabbatar da maganar muka zo to cikin Allah yanzu ta shi ta zo har ta gina masa gida ta yi masa fenti, ta sa kofofi, ta yi silip, ta yi interlock, ta yi waye, sannan ga sola da aka samar masa, sannan da ɗawainiya na kayan abinci da aka yi masa, na buhunan shinkafa da jarkokin manja da waye da sauransu, da dai sauran tarkace ma wanda wani ba zan iya hasa shi ba tunda ba abu ne wanda na rubuta ba. So wannan dai gaskiya shine a takaicen takaicewa yanda labarin Zeledeni ya bayyana muka iya wannan abu. So kuma bayan kasancewa wannan wasu sun ta kokarin su shigo har gobe, so amma tunda aikin alkhairi na da wahala shi dan ba lallai ya barka ba, so wasu gaskiya har yau dai alƙawarin ne amma babu iya cikawa.
0: Kan haka ne labarin ya riski Hajiya Dr. Salamatu Garba, garkuwan Aujara, Kilishin Dogon Bauchi, kuma jakadiyar zaman lafiya a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta sanya wakilci domin gani da ido tare da kuma bibiya domin gano hanyoyin da za a bi wajen tallafawa Zeledeni mai bukata ta musamman a garin Warwarde dake jihar Jigawa. Uban kasa hakimin Aujara Alhaji Aminu Dan Malam shine shugaban kungiyar wofan a jihar Jigawa, kuma shine wanda ya wakilci Hajiya Salamatu Garba a yayin gudanar da wannan gagarumin kabakin arziki da aka sauke wa wani mai bukata ta musamman a garin Warwarde dake jihar Jigawa. Hakimin dai ya bayyana yanda Salamatu Garban ta bayar da tallafin takin zamani na manoma musamman ga masu bukata ta musamman kimanin buhuna 30 domin aikin noma dan dogaro da kawunan nasu. Duka dai ta cikin shirin Raina Kama Ka Gagayya. Daga bisani kuma ya kaddamar da bude rijiyoyin burtsatse guda 5 a garin Warwarde dake jihar Jigawa, duka dai a karamar hukumar Birnin Kudu. Duka dai albarkacin mai bukata ta musamman Zeledeni Dahiru dake garin Warwarde jihar Jigawa. Ga dai yanda hakimin Aujara Alhaji Aminu Dan Malam ke gabatar da jawabin sa a yayin taron.
2: Kamar yadda aka bayani, an bawa mabukata ta musamman taki a wannan karamar hukuma.
3: Takin nan yana hannun su buhu 30 da sauran abubuwan aiki da aka ce a basu. Kamar yadda Hajiya Salamatu ta umarce ni da kan cewa na wakilce ta wannan guri mu kaddamar da wannan aiki da wannan kungiyoyi da sunan Allah subhanahu wataala, mai kowa mai komai, wanda baya neman komai a gurin kowa, shine ya mallaki komai ya mallaki kowa. Allah shi kan dai ke ba shi da abokin tarayya, bai haifa ba haife shi ba, shine ya samar da duniya, ya samar da sama da kasai da abin da yake tsakanin su. Muna godiya Allah a bisa ni'imomi da kai mana masu dimbin yau. Allah ya kara ni'imta mu. Ina kaddamar da wannan kungiyoyi namu na mata a wannan gari na Warwarde, kuma ina muku murna, ina muku albishir kamar yadda bayani ya gabata kan cewan Allah shine mu tallafa wa gwamnati, mu tallafa wa al'umma, mu taimaki gwamnati da abin da ake yi wa al'umma, mu ma mu sa namu jarin a ciki insha Allah. Abu ɗaya nake so na ja hankalin ku kungiyoyin nan da ake da su, gaskiya ku haɗa kai, kada ku yi abin nan a warware. Idan aka samar da shugabanci, to wajibi ne wannan shugabanci a yi masa biyayya. Ku haɗa kanku, ku haɗa kanku, ina sake jan hankalin ku. In ba ku haɗa kanku ba, ba za ku ga alkhairin abin da kuke nema ba. Ayaba mata ayi mata addu'a don Allah, ayi ta mata addu'a, ita ce abin da take bukata. Kowa yana bukatar addu'a, amma hakika Hajiya Salamatu tana bukatar addu'ar al'umma saboda abin da take wa al'umma. Mun gode, muna godiya kuma Ubangiji Allah ya kara mata lafiya da tsawon rai, Allah ya kara mata lafiya da zama lafiya da iyalanta. Ubangiji Allah shirya mata iyalanta, Allah ya musu albarka, Allah ya sa albarka a rayuwarsu kamar yadda Allah ya albarkaci ta rayuwar. Muna godiya ga Allah, kuma kamar yadda nace da sunan Allah, insha Allah mun kaddamar da wannan kungiyoyi, kuma za mu kaddamar da gidan Zeledeni da kuma ainihin wannan katafalin gurin samun ruwa da aka yi a kofar mai girma digacin wannan gari. Assalamu alaikum, na gode kwarai da gaske.
0: Jawabin hakimin Aujara kenan Alhaji Aminu Dan Malam, ta cikin shirin Raina Kama Ka Gagayya. Kafin mu je ga wanda aka yi taron domin shi mai bukata ta musamman mai lalurar laka Zeledeni Dahiru, bara mu koma ga shugaban kungiyar masu bukata ta musamman na karamar hukumar Birnin Kudu, inda ya jawabin godiya tare da sanya albarka ga Zeledeni da kuma Hajiya Salamatu Garba wadda ta yi ruwa da tsaki wajen tallafawa guda daga cikin masu bukata ta musamman a jihar Jigawa.
4: Salamu alaikum. Sunana Adam Abdullahi Kurma, chairman kungiyar masu bukata ta musamman karamar hukumar Birnin Kudu. Manya ba da kokare da zagewar kungiyar wofan don tallafa wa al'umma. Mu ma masu bukata ta musamman ba a bar mu a baba, domin kungiyar ta taimaka mana da tallafin taki buhu 30 don samun dogaro da kanmu ta harkar noma. Bayan haka an gina wa mutum gurgu mai bukaci a garin Warwaɗe ɗakin kwana guda 2 da shago guda 1 da banɗaki. An gina solar guda 4 na ruwa. Muna godiya da wannan ƙungiya. Allah ya taimaka ya ba ta ci gaba don ɗorewa don ci gaba da taimaka wa al'umma.
5: To, assalamu alaikum. Ni ne Abdullahi Datti, ma'aji na ƙungiyar mabukata ta musamman ta ƙaramar hukumar Birnin Kudu. Mun yi godiya ga Allah da Allah Ubangiji ya ba mu dacewa tsintar kanmu a cikin ƙungiyar Wofan ta tuna da mu har ya zamto mun zo garin Warwaɗe an gudanar da wani mabukaci na musamman gida da masana'anta kamar yadda shi ciyaman ɗin ya bayani. To, albarkacin haka ne ya kawo mu wannan gari na Warwaɗe, don ni a kan kaina ban taɓa zuwa Warwaɗe ba, amma albarkacin wannan dalili muka zo mu garin Warwaɗe. Allah cikin ikonsa ba mu ɗin mabukata na musamman kawai ba, al'amarin hajiya har ya shafi sauran cikin garin Warwaɗe, saboda an gudanar musu da ruwa har gurare akalla ya kai wajen 4 kusan zuwa 5. To, wannan abun farin ciki ne jama'ar Warwaɗe, har kuma an kafa wasu ƙungiyoyi ga mata masu matsakaicin shekaru, su ma insha Allah za su kwashi noman wannan ƙungiya ta hajiya. Allah ya ƙara albarka, Allah ya ƙara ci gaba, Allah ya ƙara yaukakawa, abin ya bunƙasa fiye da haka. Assalamu.
6: Na ji kai bacin cewar an samar mushi da masana'anta. Masana'anta ta yaya kenan, ta menene?
5: Eh, to, shi wannan bayan Allah da muka je mu gidansa, bayan gidan da aka yi masa, a cikin wannan gida an sami bangare guda, ɗaki guda, an buɗe masa gunda zai rika yin caji, an saka sola mai ɗaukar 24 hours, ga fanka a ciki, ga komai. Jama'a da dama na cikin garin Warwaɗe suna kawo masa caji, gashi nan kaca-kaca a gurin iya tafama da jama'a na karɓar caji. To, wannan ƙarin abin farin ciki ne, ai masana'anta ce a gare, iya zanne ba hiya tafi bara ba, Allah zai bashi abin da zai ci da iyalansa.
6: Misali, wannan bawan Allah, wai asali menene larurar da ta same shi?
5: Gaskiyar lamari, mu kamar da yake muna cikin garin ƙaramar hukumar Birnin Kudu, kamar yadda na ce maka, ni ban taɓa zuwa Warwaɗe ba, sai da na zo na Allah Ubangiji sa muka je mu wannan gida. Farko ya gamu da paralyze kamar irin faduwan nan haka gaba ɗaya. To, bayan ya riga ya faɗi, gaskiyar lamari babiyan da yake. Cikin babiyan da yake din nan aka samu wani information, har ya gabatar da shi wajen hajiya, aka ɗauki nauyinsa zuwa asibiti, an yi ƙoƙari wajen magani 100% ƙungiyar Wofan, kuma Allah ya taimake ya samu sauki. Wofan ta gaba za ma ta iya barshi haka ba, sai ta zo har gidansa ta dubo matsugunansa, aka gyara masa, aka ruhe wa'annan ɗakuna na ƙasa, tunda dama iya da matuƙar buƙata, aka kuma zo aka yi masa wannan gu da zai rika dan samun taro da sisi. Iya zan
6: kun taɓa samun wata ƙungiya ko wata hukuma ko wasu abubuwa makamantan wannan da aka zo aka yi irin wannan al'amari?
5: A gaskiya, mu dai muna ƙaramar hukumar Birnin Kudu, mu ne shugabannin ta sama da yake 20 ko 25 ma, amma ba mu taɓa samun wani tallafi daga wata ƙungiya wacce zo ta tallafa mana ba, sai dai a gwamnatance, ba a ƙungiyance ba, a gwamnatance. Magana ta gaskiya, babu abin da za mu ci wa mai girma gwamna, sai dai mu ce Allah saka da alkhairi, tun daga kan mai girma Sula Lamido har ya sa aka ɗabi nakasassu aiki a duk ƙananan hukumomin, sannan kuma ya ƙaddamar da kuɗin tallafin nakasassu tun daga wannan lokaci 777. Allah ya kawo mu mai girma ɗan Modi, ya ƙara ninka mutanen da ake biwa, ya kuma ƙara kuɗin aka tafi 10,000. Wannan kan dukkan jihar Jigawa da ƙananan hukumomi mun samu wannan tallafi, sai dai mu ce mai girma gwamna, Allah ya ƙara ɗaukaka da samun nasarori a duk abin da ya sa gaba.
0: Shugabancin ƙungiyar masu buƙata ta musamman kenan dake jihar Jigawa. Da haka ne kuma za mu sake yin waiwayin baya zuwa ga hakimin Aujara Alhaji Aminu Dan Malam, wanda ya danka mukullayen gida ga mai buƙata ta musamman Zile Deni Dahiru, wanda Hajiya Salamatu Garba, shugabar ƙungiyar mata manoma ta ƙasa, ta gina masa gida tare da samar masa da sana'ar da zai dogara da kansa.
7: Hajiya Dr. Salamatu Garba Wofan, domin a inganta rayuwarsa shi ma ya samu jin kancewa ainihin alhamdulillahi rayuwa ta yi kyau. Wannan abu da aka yi mata, na yi imanin duk mutumin da ya zo wannan guri zai masa mata addu'a. Jama'a, mu ci gaba da mata addu'a, Ubangiji Allah ya karfafa gwiwarta irin wannan al'amura mu kawo su ba warada ba duk inda ya kama amma a kai su aje a taimaka al'umma. Allah ya saka mata da alkhairi. A madadinta ita Hajiya Dr. Salamatu Garba Ofan nake kaddamar da wannan gida ake ba wa Zuladin Ubangiji Allah ya sa ya amfana kuma Allah ya sa abin dubu da za a yi na shin wanda ya ba wani muhalli Ubangiji Allah ya bata ladan. Allah ya bata ladan wannan aiki kuma ƴan uwa a ci gaba da mata addu'a Ubangiji Allah ya karbi wannan aiki nata Allah ya sa mata mizani. Muna godiya kwarai da gaske na Malam Zuladin. Kamar yadda aka sani an gina wannan guri ga su dakuna biyu ne da ainihin ban daki ga mukullin guri ga kuma sola an sa masa saboda yanayi da ake ciki na zafi da ainihin zai samu sauki an sa fankoki an sa masa sola. Allah ya saka mata da alkhairi. Duk wanda zai ji iska ya ji dadi Allah ya bata ladan abin da aka yi. Ga mukullin gida insha Allah kamar yadda aka gani za mu beka Malam Zuladin. Allah ya sa amfana. Allah ya amfana. Kamar yadda ake gani akwai ɗakin cajin waya ga kuma ruwa an samar masa kamar yadda ake samarwa a sauran wurare. Muna godiya Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Kai kuma Allah ya baka ainihin amfanin wannan abu Allah ya saka amfani shi. Ba kai ba ma har ƴaƴanka Allah ya sa su amfani. Wannan amfani zai ta generating Allah ya har ila yawmin kiyama ba mu sani ba. Allah ya saka mata da alkhairi. Allah ya bata lada. Allah ya sa mata mizani.
0: Hakimin Aujara kenan Alhaji Aminu dan Malam yayin bayar da bukullayen gida ga Zuladin Dahiru mai bukata ta musamman wanda da shine kuma zamu koma ga wanda aka yi taron domin shi Zuladin Dahiru mai bukata ta musamman bangaren lalurar laka wanda aka gudanar da taron domin shi wanda kuma Hajiya Salamatu Garba shugaban kungiyar mata manoma ta kasa ta gina masa gida tare da samar masa da gurin da zai yi sana'a har ma da samar masa da kayayyakin abinci tare da gina rijiyoyin burtsatse guda biyar duka dai domin shi a garin Warwarde dake cikin karamar hukumar birnin Kudin jihar Jigawa duka dai ta cikin shirin Raina kama ka gagayya.
8: Farko sunana dai Zuladin Dahiru a garin Warwarde nake birnin Kudu local government jihar Jigawa. Asalin abin da ya faru da ni dai akan naje wajen neman abinci Allah ya dora min kaddara na game da larura ta bangaren laka ya zama na samu karaya bayana har ta kai ta kawo ma bana iya tafiya dan a dadin ma ban ma san inda ina nake ba domin sai dai a murgina ni idan na gaji nan garin an fuskance na dade sai a juya na nan barin to har aka kawo wannan tsohuri yanzu mun higa ta kusan shekara na 16 da cikin wannan larura kenan. Sai kuma Allah ya kawo wani lokaci wanda Allah ya kawo wani bayar Allah ta mai min taimako akan halin da nake ciki Hajiya Dr. Hajiya Salamatu Ofan taimin taimako taimako kuma wanda ba zan iya misalta farin cikin da ta sani a ciki ba ta yi min daki guda biyu daban daki ta yi min gonda zan yi sana'a sannan bayan haka abin da ya fi komai daɗi a gona ta dalili na aka kawo ruwa garin mu a bayan ni wanda za su mora ba ma adadin wanda za su mora sannan kuma ga ruwa har kofar daki ta kawo min saboda ta sauƙaƙa min wahalar yanda zan yi samun ruwa saboda babu abin da zan ce da wannan biyar Allah sai dai in mata godiya mata godiya mata addu'ar Ubangiji Allah ya hidaya mata ziyarta. Allah ya sa ta gama da duniya lafiya abinda take nema duniya da lahira Ubangiji Allah tabbatar mata da
6: ku sani lokacin da wannan lalura ta same ka har yi wannan lokaci a bangaren gwamnatin jiha ko karamar hukuma ko kuma wasu masu hannu da shuni har ma da wasu kungiyoyi masu zaman kansu ka samu tallafi daga gare su?
8: Gaskiya na samu tallafi akwai wani ake ce masa Alhaji Yahaya Maradona abun a kabin gana yake ya bani gudunmawa ta 50,000 ba zan manta da shi ba Allah ya saka masa da alkhairi amma har ga Allah daga shi babu wani tallafi da na samu agun hukuma ko kuma agun wani mai kudi amma dai al'umma Annabi suna kokari a kaina wajen abin da zan ci wajen abin da zan sa su nemi kokari ba zan manta su bayin musu adawar Allah ya saka musu da alkhairi
6: tsawon shekaru 17 ko 16 nan da ka ambata misali gwamnatin jiha ko ta karamar hukuma babu abin da suke
8: babu wani mai mulki da zai zo ya ce mu wani abu gaskiya Allah bai sa mun ba har yanzu
6: wai misali ko labari ne bai ishe su ba
8: labari ya yesu domin kaina na je na haska diriya naga shugaban karamar hukuma to amma dai Allah bai sa an ce makamin to wannan bangare ba
6: ina ga bangaren hukuma da suke kula da masu bukata ta musamman
8: bangaren masu kula da bukata ta musamman su ma ba zan yi ci musu komai ba sai musu godiya domin akwai shugaban mu wanda ya taimaka min ya sani a cikin kungiya wace duk wata za a kaba ni 10,000 saboda ka samu abin da zan ci na gode masa Allah ya saka mata alkhairi
6: ina iyali misali
8: eh gaskiya ban da iyali mata na biya amma dalilin wannan larura da amma daya kafin abin ya same ni mun rabu to kuma daya da abin yayi ni samu ka rabu da ita
0: Zilladaini Dahir kenan mai bukata ta musamman wanda Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar mata manoma ta kasa kuma garkuwan Aujara Kilishin Dogon Bauchi kana kuma jakadiyar zaman lafiya a Majalisar Dinkin Duniya duka dai ta cikin shirin Raina kama kagagayya da haka ne kuma zamu gargare shirin da sakon godiya daga bakin mahaifiyar Zilladaini Dahiru Malama Rakiya Ibrahim wanda ta yi jawabin godiya tare da san barka da kuma fatan alkhairi ga shugabar kungiyar mata manoma ta kasa Hajiya Dr. Salamatu Garba garkuwar Aujara Kilishin Dogon Bauchi kuma jakadiyar zaman lafiya a Majalisar Dinkin Duniya dadin dadawa kuma ta yi fatan alkhairi da fatan komawa gida lafiya ga waɗanda suka halarci wannan gagarumin taro
9: Alhamdulillahi alhamdulillahi nagode Allah Hajiya baba ta salamatu ubangiji Allah yi mata albarka Allah yi mata albarka da mata makanta da masu koya mata baya da iyalinta gaba ɗaya Allah yi musu albarka Allah yi raba ta da duniya lafiya mun yi godiya mun yi farin ciki madar iyaka ko aljanna ta ba mu illa iyaka kenan ubangiji abinda kai mana Allah ya saka mata a gidan aljanna Allah idan fara mata gidanta na alkhairi a gidan aljanna fi dausi Allah idan fara mata gidanta na aljanna a gidan aljanna fi dausi Allah ya saka mata da alkhairi Allah raba ta da duniya lafiya da iyaye da kakanni da ƴaƴa da jikanu da amawo abokanan arziki wanda suke goya mata baya da kuma masu da wainiyar ubangiji Allah mai da ku gida lafiya Allah yi muku albarka Allah yi muku albarka Allah ji kan iyaye da kakanni ƴaƴa da jikanu Allah gafarta musu Allah sa gama lafiya Allah sa gama lafiya mun yi godiya mun yi godiya mun yi farin ciki alhamdulillah an gyara masa ɗakin kwana an masa gurin sha ruwa an zo an masa abin da zai kaccin abinci a jiki wannan abu ba wannan fa wannan farin ciki ubangiji Allah ya saka ko da mafarki mu zata wannan alherin zai same mu ba Allah ƙara annabi daraja Allah ƙara annabi daraja
10: kike kirike shi
9: eh
10: yaya kike kirike shi
9: da ta farko kan ga iya da mata biyu da Allah hada hada wannan larura mata suka bace sai ni sai Allah idan ba shi lafiya ni ce a gurin sa idan kazanta yi ni zan gyara ma duk komai da ka sani ni zan masa shekaran nan 10 wannan ita ce ta 17 ina gaban sa kuma har yanzu ban fasa bautar sa ba in yayi wani abu ba zai iya ba sai ni zan masa wallahi kuwa mun gode muku mun gode Allah yi muku albarka Allah ya kai iyaye da kakanni da ƴaƴa da jikanu da ƴan uwa da
0: Ibrahim zamu karkare shirin Raina kama kagagayya na wannan rana shirin da yayi tattaki kafa da kafa zuwa garin warwar ɗaya dake karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa domin ganin yanda ta wakana wajen bayar da gagarumin tallafi ga mai bukata ta musamman Zilladaini Dahiru da ya samu lalurar laka wanda ya samu lalurar laka tsawon kimanin shekaru 17 da suka gabata duka kuma anan zamu nannade shirin sai wani makon idan Allah ya kai mu dare da lafiya amma kafin nan za ku ji mun sake maimaita muku wannan shiri a ranar Asabar da misalin karfe 6:30 na yammaci zuwa karfe 7 a madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio mai yada shirye-shiryenta a harshen Hausa zalla sa'o'i 24 babu kakkautawa Rabi Usman sunana da na shirye shirin na gabatar nake cewa mu kasance lafiya

ta soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkaɓe hannu ba bashi su ne afirkan muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan harsa shi Allah Allah ya Allah haɗa kan afirkan mu so juna saura a Mozambi da Angola da gini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sun lula saura kuma me ya rage malam haɗa kai a Afirka wajen ni kan sai an so juna an yi na'am sai han haɗa kai ya tsaya malam kan ƙauna ya tsayu ba kishi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi koko a tsaya kan samu shi haɗa kai ne babban harsa shi haɗa kai kenan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan ƴanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna haɗa kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye yayi ta faɗan saurai kan an watse taron da dasai ya mashe kurmu domin barai haɗa kai ba wai haɗa baki ba ai zambo ko ai cuta ba daula kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalaci shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci kyamar juna da yawan gori a Afirka akwai su tsibi tari da kwafar zuci da yawan fahari da muke gasanmu da inkari a cikin haɗa kai su ne sharri Allah shi ne ya ni'imta Afirka ƙasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya za mu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more Afirka ƙasar yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin ka da zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a haɗin gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba son kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci take ba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke dada jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya ke bi yau aka lalinta
a Afirka na farko ƴaƴanta daulolidun na kasashenta sannan haɗa kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ƴanci mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko ohwa gama kuwa sun dara Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna zamanmu da ku dai ya ƙare daiman da ku zanmu da zin dage su ga mun gare kanka ji faɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga haƙiƙan sun tashi haɗa kanmu suke daɗa kishin shi komai kuwa sayi su bace shi da waɗansu suke haɗa magwiwa Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba kajin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka Afirka mutum ne ƴantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baƙi miji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jikoki na sa samura ya zamanto ɗa ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka ɗa an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka manƙudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zaɓura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita ko yawon banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da ƙwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban haƙƙi ga kantar dauɗa ba wanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciyai tanki gagon sai ya ji yana haƙƙi ni garba ina tausan kanmu da kanmu Afirka mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankanya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa a Afirka kaɗanmu kaɗan saɓa kowa da yafin da ya zazzaɓa na waɗansu abin har ya zo ba zai ja masu jar wahala da shi ba labari ya koni na ganta su ne farko suka ƴaƴanta da ta ɗau na wuyan rike ƴaƴanta
ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta rikon kanta Ethiopia tunduni sarki ne sarkin nan ko shahararre ne shanin mulki go gaige ne mai fara'a da mutane ne a Afirka salasa aboki ne mulkin da ya karba sai kwature da turawa sun tattare yanzu ba saura sun tsere sai daidai wanda ya tsatsare Allah ya taya su zaman tare Gold Coast ta samu sai murna a kasar da ake cewa Ghana ku rike mulkin ku ku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna sarali won sarka sun yaye a cikin himmar Mr. Magaye dukkan jama'a kuma yayaye turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye Senegal ka sa mai albarka

tanarkewa don zafin wuta ina masu wayarin idan za ku yi aiki ku nemi Mupex waya tana da aminci sannan tana da cikakken awo a bandar dinta Mupex waya sun samu shaida daga kungiyar nan dake kula da masana'antu ta Najeriya wato Sound kamfanin nanan afani sau bayan iya fotun Malam Aminu Kano Mupex

in kana ta kama akwai ne ba ka sanya huda goma a kanka kai dai sai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi

takamar akwai ne ba ka sanye takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka sai a ce ga mahaukaci na sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma

Uwa ga Allah, kai mai akwai ka gane, rami guda akan tona ka cina ba a tona goma, a fari za a nan naɗe ka. Haka nan wanda bai da komai, ranko uwa ga Allah.

0: Mika siya sa Indo Uku dan Ungod ay Ariwa Radio.
1: Ariwa.
2: Ubud dia Azam 1 FM.

0: kungiyata ta Independa ne muku murna. To ina muku murna cikar shekara goma mai albarka. Allah ya ƙara nin ninkawa.
1: Amin amin.
0: Yau wato gaskiya ni labaran gaskiya dai dauke hankali na gaskiya na ƙarin albashin shi gaskiya. Ya kamata gaskiya a duba kungaren tsaro a gani don komai gaskiya ne da tsaro in muka duba yanayin Najeriya abin da yake sai fiti da tsaro da komai ya kamata gaskiya kamar yadda sanatan nan mai suna na Tafarana Ali Injini ya magana akan tsaro to sai gaskiya ni ma ina bayan goyon wannan tsaron a ƙarawa jami'an tsaronmu albashi don su ma su walwalo da su da iyalansu don gaskiya su samu su tsaro don tsaro shi ne gaskiya komai da zama lafiya sannan za mu cimma burinmu. Wannan shi ne gudunmawa ta Dr. Almasta mai gila shugaban kungiyar Independa Gobara Dusawa ku tare lafiya.
1: Muna godiya sosai da wannan gudunmawa taka a daidai wannan lokaci. Wannan sakon na ƙarshe ce salam barkanku da aiki sunana Dan Biliya Lalloki masu gidan mai ku ji tsoron Allah duk lokacin da aka ce za a ƙara farashin mai wallahi tun kafin a ƙara suke ƙarawa. To gidan mai da fatan kun ji wannan sako daga wato Biliya Lalloki masu yace yana yi mana fatan alkhairi muna godiya kwarai da gaske
2: magada.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. A halin yanzu za ku saurari shirin Magada Annabawa, shirin da yake kawo muku karatuttuka daga malamai Magada Annabawa, inda a yau za ku saurari karatun littafin Ka'idatul Jalila daga bakin Dr. Muhammad San Umari Jallemo. A yi sauraro lafiya.
1: A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دليه دا أشرين دا تقص واندقما شيدة يدي ديدة تلاتن قواتا بقوي شكرة ميلادية دبو بيدة بقوي أدرس من نوا نا أشرين دا ديا أتكم وانا لتافي بسنا قائدة جليلة في التوسل والوسيلة واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي واندعي رسوله الشراتنا لتليبا قيدة أشرين دا تبس ما لينا شوى ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء. Mala yana mana magana akan cewa bayi na Allah, musamman manya-manyan sahabbai, galibinsu ba a san su da su tambayi wani abu ba a gurin wani mahaluki ba Allah, in banda tambaya ta addini, tambaya ta ilimi, to da wuya ka samu wani babba daga cikin sahabbai ya tambayi wani abu daga gurin wani in ba daga gurin Allah ba. Yace shi yasa da wuya ka samu sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar sun roki Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu, hatta addu'a sukan yi roko ne ga dukkan al'ummar musulmi amma ba ga kawukansu su kadai ba. Yace sayyidina Abubakar, wanda shi ne mutum na farko a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen martaba da daraja, Allah madaukakin sarki ya yabe shi da cewa yana ciyar da dukiyarsa, ba wani wanda yake da wata ni'ima a wajensa tujza wacce ake saka masa da ita ko ake sakan kawa a kanta, illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, yana yi ne kawai dan neman yardar ubangijinsa, wala saufa yarda, kuma lalle da sallu zai samu yardar ubangijin nasa. Sai ka sayyida Abubakar yana ciyar da dukiyarsa, ba komai yake bukata ba sai yarda ta ubangijinsa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kamar yadda aka sani a tarihi, bai dauki sayyida Abubakar a matsayin wanda ya rike shi ba ko ya ciyar da shi saboda baya da shi, sabanin abin da ya kasance dangane da sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rike shi, ya sanya shi cikin iyalansa, musamman lokacin da fari ya auka wa Makka, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Talib yana bukatar wanda za su taimaka masa a wannan lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da Al-Abbas, wato dan uwa Abu Talib, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka dauki wasu daga cikin ƴaƴan Abu Talib. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya dauki Aliyu ya sanya shi cikin iyalansa yana ciyar da shi. Al-Abbas shi kuma ya dauki Aqilu ya sanya cikin iyalansa, ya dauki Ja'far ya sanya cikin iyalansa yana ciyar da shi. To kaga ashe kenan waccan aya ba tana magana bane akan sayyidina Ali kamar yadda wasu suke fada. Sayyidina Ali akwai wata ni'ima ta duniya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa, sabanin sayyidina Abubakar. Sannan sayyidina Ali shi baya da wata dukiyar da zai bayar ya ciyar a wannan lokaci sai dai a ciyar da shi sabanin sayyidina abubakar shine ya ciyar da dukiyarsa a wannan lokaci shine ya yanta bayan da su ake gallaza musu hukuma suke ganin wahalhalu a hannun kafirai shine ya saye su ya yanta su suka zama yaya duk sayyidina abubakar shi yayi wannan da dukiyarsa gashi kuma Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin wanda yake kuzo kwarzantawa ya sifanta shi da cewa allazi yukti malahu yatazakka kuma wannan sura bil ittifaq malamai dukkanin su sun hadu babu sabani tsakankanin su kan cewa wannan sura ta sauka ne a Makka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta Makka ba a Madina ba balle a ce ai lokacin sayyidina Ali yayi kudi a wannan ayoyin sun sauka ne lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka bai yi hijira ba kaga kenan waɗannan ayoyi sun fi tafiya daidai da irin sifofin sayyidina Abubakar da aka san shi da su lokacin rayuwarsa ta Makka to shine Ibn Taymiyyah ya kawo mana hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa babu wani cikin sahabbansa wanda yake da ta cewa a kansa in ba sayyidina Abubakar ba shine abannun nasi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine yake da ta fada shine yake da ta cewa domin shi ya ciyar da dukiyarsa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga wannan da'awa shine malai yake cewa min aljaza'i yana daga cikin sakamako idan ka bayar ka ce amma addu'a to kamar an sakanka maka ne hatta irin wannan sayyidina Abubakar baya nema wama li ahadin innahu min ni'matin tujza babu wani wanda yake da wata ni'ima da wani abu sayyidina Abubakar yake da akwai wata ni'ima da wani yayi masa tujza da ake sakankawa a kanta babu ita don haka sayyidina Abubakar duk abinda zai bayar ba ma ya bayarwa ya ce gashi ku yi min addu'a baya wannan domin ka ce a yi maka addu’a kamar an sakanka maka ne a kan abin da ka bayar. Qala ta’ala amman asna alaihim ga abin da Allah yake faɗa game da mutanen da ya yabawa Allah ya yaba musu ya ce inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan Allah kawai ba ma buƙatar wani sakamako a wajen ku ba ma buƙatar godiya ko na gode ba ma buƙatar ku ce mana. Waddu'a'u jaza'u addu'a ko abin da sakamako ne domin Allah ya zo a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda duk ya muku alkhairi to ku yi masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annahu qad kafatuhu idan ba ku da abin da za ku bashi tukuici to ku yi ta yi masa addu'a har ku ji a ranku cewa yanzu kun yi masa tukuicin da ya kamata ku yi masa kaga ashe addu'a kamar jaza'un ce kamar sakamako ne kake bayarwa daga wanda ya maka alkhairi wa kanat aishatu radiyallahu ta'ala anha idza arsalat ila qaumin bi sadaqatin sayyidatu aisha ta kasance yayin da za ta aika ma wasu mutane da sadaka taqulu lir rasuli takance wa dan aikan isma ma yad'u da bihi ka saurari irin abin da za su roka mana Allah da shi ma yad'u da bihi lana ka saurari abin da za su yi mana addu'a da shi hatta nad'u lahum bi mithli ma da'u lana in sun yi mana mu ma mu yi musu irin wannan addu'a wa yabqa ajruna 'ala Allah ya zama ladan mu ya wanzu ya zama ladan mu tatacce ba tare da sun zaftar wani abu daga cikin ladan mu ba idan sun yi mana addu'a Allah ya saka musu Allah ya ba su gidan aljanna Allah ya yafe wa iyayensu a gaya mana sun faɗa haka mu ba mu faɗa musu haka ce Allah ya saka muku Allah ya gafarta ma iyayenku sai ya zan ladan mu yana dan ba tare da wani abu ya taba shi ba wa qala ba'dus salafi wani daga cikin magabata na kwarai ya kasance idza qala lahu as-sa'ilu idan ya ba wa mai roƙo mai bara ya ba shi wani abu na taimako mai roƙon nan mai baran nan ya ce da shi barakallahu fika Allah ya maka albarka ɗan nan yace idan mai bara ya baka bashi yace maka wannan yace faqul kai ma sai ka ce wa fi ka barakallahu wato ka bayar masa kwatankwacin abin da ya baka dan kada ya zai ya rage maka wani abu da lada ka samu ladan ka cikakke yayi maka addu'a kai ma sai kai masa kwatankwacin abin da ya baka fa man amila khairan ma al makhluqin ibn taymiya yace wanda ya alkhairi tare da makhluqin ababan halitta سواء كان المخلوق نبيا او رجلا صالحا سواء wannan da yawa alkhairin annabi ne ko mutun ne na kwarai aw malikan min almuluki ko wani sarki ne daga cikin sarakuna aw gadiyan min alaghniya ko wani mawadaci ne daga cikin masu wadata fa hadha alamilu lilkhairi ma yabtagi bihi wajha Allah yarda Allah kawai yake nema cikin wannan aikin la yatlubu bihi min al-makhluqi jazaa'an ba yana yin wannan alkhairi bane dan a sakan ka masa wala du'aan ko ayi masa addu'a wala ghairahu ko kuma wani addu'a ya bayar ne kawai yana jiran ranar goben kiyama Allah ya bashi ladan sa ba ya bayar bane dan ka sakan ka masa da wani tukuici yana so ka ce Allah ya karba Allah ya sa ka gidan aljaa a duk ba dan wannan yayi ba shi yarda Allah yake nema kawai in ya samu yarda Allah wanda ya ishi shi la min nabiyyin wala rajulin salihin ba a buƙatar sa da ya nemi wani sakamako ko wata addu'a ko wani waɗannan a gurin wani annabi ko wani mutum da ƙwarai wala malakin min almalaika ko wani malaika daga cikin mala'iku فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين دكنن باي الله يا أمرتشي سو ده سو بوتا والله سنا ما سنتسنت wannan bautar gare shi su yi ta tsantsa ga ubangiji ba tare da sofanan buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki ba Ibn Taymiya ce wa hadha huwa dinul islam to wannan kuma shine addinin gaba daya kayi abu dan Allah tsantsa ba tare da kana da wani wata bukata taka ba ta duniya bukatar ka kawai ka samu yarda Allah bukatar ka kawai ka samu tsira ka samu kubuta a gurin Allah wannan shine tsantsan addini din wanda Allah madaukakin sarki ba'atha Allahu bihi al-awwalina wal-akhirina wanda da shi Allah ya aiko ya aika zuwa ga mutanen farko shi ya aiko zuwa ga mutanen ƙarshe biran rusuli daga cikin manzanni shi ya aiko da manzanni da shi daga cikin manzanni na farko da wanda suka zo daga baya fala yaqbalu min ahadin dinin ghayrahu Allah baya karbar wani addini in ba addinin musulunci ba qala ta'ala Allah yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan dukkan wani wanda zai nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karbi wannan addinin daga wajensa ba wa fil akhirati min al-khasirin shi a lahira yana daga cikin tababbu hasararru wa kana nuhu wa ibrahim wa musa wal masih wa sa'iru atba'il anbiya alayhi bisalam ala al-islam annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa al masih da sauran mabiyan annabawa gaba daya dukkanin su sun rayu ne sun kasance akan musulunci ba akan wani addini ba su dan su musulmi addinin su musulunci wanda matsala ce wanda ake da kauli biyu a cikin ta shin ana kiran dukkan al'ummomin da suka gabata da suna musulmi kira al'ummar annabi Ibrahim da musulmi al'umma annabi Musa annabi Isa duk ana kiran su musulmi ko kuwa a wannan al'umma ita kadai ce Allah madaukakin sarki ya keɓance ta ya fifita ta da wannan suna na musulunci wasu malaman suka ce kowace al'umma da Allah ya aiko mata annabi ya wannan annabi ya kirawo ta ne zuwa ga musulunci kuma sunan wannan al'ummar musulma musulmar al'umma wasu kuma suka ce a'a ai wannan al'ummar ita ce kadai Allah ya keɓance da wannan suna na musulmi in banda annabawa su kadai ne su ma suka samu wannan suna amma duk sauran mabiya annabawa suna da sunan su Yahuda, sunan su Yahuda, da Sara, sunan su da Sara, amma ba za a kirawo su da sunan musulmi ba a wancan lokaci. To wasu suka rijayar da wannan kauli na farko, wasu suka rijayar da kauli na biyu, musamman Suyuti ma har littafi yayi ka tukam ko risala yayi ka tukam dan ya kafa hujja akan cewa ismul islam min khasa'is hadhihi al-umma, wato suna na musulunci yana daga cikin abinda wannan al'umma take banta da shi. Huwa sabbakumul muslimina min qabl, cewa annabi Ibrahim shi ne ya kirawo mu musulmi. To gabanin haka kenan ba a kiran al'ummar da ta gabata musulmar al'umma. Annabawa da wasu daga cikin mabiyansu wanda daga baya Allah ya ba su annabci, risala yayi yana yi ma wani raddi, ya ce wani ya masa inkari akan wannan kauli, ya ce to wannan mai masa inkari din jahili ne, bai san abin da yake ba. Ce inda ya san abin da yake ba zai masa inkari ba, dan bai zai masa inkarin maganar da dama akwai ta malamai biyu sun yi malam, an samu sabari tsakanin malamai, shi bai ma san me malamai suka faɗa ba akan wannan maganar. Saboda wannan ya nuna jahilcinsa, ya nuna shi muqallidi ne. Muqallidi ba yadda ta cewa idan aka zo batun kawo hujjoji, kafa hujjoji, kafa dalilai, muqallidi ba yadda ta cewa. Muqallidi abin da ya kamata kawai ya yi shiru, in ya ji an faɗi magana ya maimaita abin da aka faɗa, amma kada ya ce zai tsaya a yi ja'ija da shi, ya dai yi maganganu masu zafi su kwarai da gaske, ya yi ta ƙoƙarin kuma kawo ayoyin da wancan ya yi hujja da su, ya rushe maganar cewa akwai wani wanda yake wata al'umma da aka bata wannan suna na musulmi in ba wannan al'ummar ba, kamar yadda Allah ya keɓance wannan al'umma da yin da alwala saɓanin sauran al'ummomi, su annabawan su kawai aka keɓe da yin alwala. Wannan a yadda shi ya naƙalto, a yadda ya rubuta, da ba wani dalili ya kawo na alƙur'ani ko hadisi ingantacce ba. Ya yi ta kawo wasu maganganu daga wasu daga Ka'abul Ahbar, Wahb ibn Munabbih da sauransu, waɗanda duk akwai ta cewa a kansu. To za mu ga ana Ibn Taymiyyah, kamar yadda mun taɓa tattauna wannan mas'alar ga waɗanda suke bin karatunmu bi na fahimta, suna riƙe abin da muke faɗa a lokacin da muka yi darasin al-Ubudiyya. Wannan mas'alar ta zo, mun kuma yi magana a kanta. A nan Ibn Taymiyyah yana tare da masu cewa dukkanin annaba da Allah ya aiko, ya aiko su da musulunci, don haka dukkan al'ummomin da suka yi imani da waɗannan annabawa suna kan musulunci, abinda yake cewa kenan. To shi ne ya kawo cewa wa kana Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa sa'iru atba'il anbiya'i alaihimus salam ala al-islam, kaga shi yana dauke yana tafiya akan ra'ayi na farko da yake cewa wannan suna suna ne da dukkanin annabawa da waɗanda suka yi musu biyayya, waɗanda suka yi imani da su, ba wai wannan al'umma ce kawai aka keɓance da sunan musulmi ba. Kala Nuhu, ga abinda Nuhu yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimina, annabi Nuhu yace an umarce ni in kasance daga cikin musulmi, daga cikin musulmi ma'ana waɗanda suka bi kauya ga Allah, suka yi imani da Allah. Suyuti yace minal muslimina, a nan abinda ake nufi irin ire-irensa annabawa, Allah ya umarci shi ma ya zama akan tafarki ire-irensa annabawa. Wa qala an Ibrahim, annabi Ibrahim Allah ya faɗa game da shi yace wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, ba wani wanda yake fatan yake kwadayin kaucewa hanyar annabi Ibrahim sai wanda ya wawatar da kansa, ya zama wawan karfi da yaji. Wala qad istafaynahu fid dunya, haƙiƙa mun zaɓi annabi Ibrahim a nan duniya, wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, kuma lalle shi ranar gobe kiyama yana daga cikin mutane na ƙwarai. In qala lahu rabbuhu aslim, yayin da ubangijinsa ya ce ka musulunta, ka karɓi musulunci ko ka shiga musulunci ko ka miƙa wuya, qala aslamtu lillahi rabbil alamin, ya ce na miƙa wuya ga Allah ubangiji, ubangijin halittu gaba ɗaya. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, Nabi Ibrahim ya yi wasici da wannan musuluncin ga 'ya'yansa, haka nan annabi Yaqubu shi ma ya yi wasici da wannan musuluncin ga 'ya'yansa. Suka ce ya baniya inna Allah astafa lakumud din, annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowa daga cikin su yace wa ƴaƴansa ya ku ƴaƴana Allah ya zaba muku wannan addinin fala tabutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku bar duniya face kuna kan musulunci kuna musulmi Suyudi yace anan ana nufin annabawa daga cikin su wa qala Musa yace ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Annabi Musa yace ya ku mutane da kaga kaumin sa gaba daya ya kira ko yace ya ku mutane da in kuntum amantum billahi har idan kun kasance kun yi imani da Allah fa alayhi tawakkalu to ku dogara gare shi shi kadai in kuntum muslimin da in har kun kasance musulmi Suyudi yace yana nufin annabawan cikin su wa qalat as-saharatu to kuma ga sahara wa qalat as-saharatu rabbana afrid alaina sabran wa tawaffana muslimina to dan fa kuma sahara din annaba suka zama daga baya wa qala yusuf tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin wato ma matsafa suka ce ya ubangijin mu afrid alaina sabran ka sanya mana ka kinsa mana hakuri da juriya da jajircewa wa tawaffada muslimi da ka karbi rayukan mu muna musulmi wa qala yusuf annabi yusuf shi ma yake cewa tawaffani musliman allah ka karbi raina ina musulmi wa alhiqri bis salihin kuma ka riskar da ni ga mutanen da suke da kwarai wa qala ta'ala kuma haka allah yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun mun saukar da taura wacce take kunshe da shari'a take kunshe da haske ya hukumu bi hadabiyuna allazina aslamu annabawa wadanda suka musulunta suke hukunci da ita lillazina hadu ga wadanda suka ce sun tuba wa qala alil hawariyina Allah ya faɗa game da hawariyawa wa id auhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu abadna washhad bi annana muslimuna hawariyawa suka ce biyi imani an aminu bi annabi isa ya ce wa hawariyawa ku yi imani da ni wa bi rasuli Allah madaukakin sarki ya gaya wa hawariyawa cewa su yi imani da shi wa bi rasuli da manzansa shi ne annabi Isa qalu sai suka ce amanna mun yi imani washhad bi anna muslim kai shaida cewa mu musulmi ne dan ba yace hawariyawa ana nufin annabawa to ku za ku yi hukunci duk wadanda ayoyin gaba daya idan wani gurin annabi ne wani gurin kuma jama'a gaba daya ya kirawo saboda ka ibnu taymiya ma baya hikayar wani kauli in ba wannan ba duk littattafansa in ka zo za ka ga wanda yake hikaya baya hikayar wani kauli
0: Alhamdulillah kun saurari karatun littafin Ka'idatul Jalila daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar Rijal
2: The nation's most brilliant young mind gear up for the National Secondary School Debate Tournament. It's the season finale of the I Beg to Differ Secondary Schools Debate Tournament season 9. 10th of August at 3 p.m. Lagos, Abuja and Port Harcourt will come alive. Champions from Abuja, Port Harcourt and Lagos will go shoulder to shoulder for the crown of the Champion of Champions.

to Adala, Alhaji Yahaya minister mun ga sakonka, Allah yayi albarka, muna godiya kwarai da gaske, ya kuma ji kan magabata, mun gode kwarai da gaske, sako daga Yahaya minister, muna mai addu'a Allah ya kara maka lafiya da kuma nisan kwana, ya baka ingantacciyar lafiya. Alhaji Yahaya minister, ko da wani lokaci yana tare da mu, kuma mun san irin addu'o'in da ake mana, kai ma mune maka addu'ar samun lafiya da karuwar arziki. Alhaji Yahaya minister, muna matukar godiya kwarai da gaske.

ita saboda rashin kokari da batai ba to amma zagaye na 32 da aka fafata aji aka fara da mai masaukin baki a kasar Canada da aka fara da mai masaukin baki kasar Canada suka fafata san farko da tawagar Afrika ta Kudu aje ne aka fafata wasan kuma ana minti na 92 ana dabdabu sa tashi bayan kara minti 2 ne ma a cikin minti 2 da aka kara wanda ana kafin a tashi tawagar kasar Canada suka samu nasara ta hannun jagoran wannan tafiya wato captain din nasu nasarar da suka samu ita ce ta basu dama suka samu zagaye na gaba za su tsallaka su buga ɗan zagaye na 16 ita kuma tawaga Afrika ta Kudu kaga sai a dan bata lokaci su sha ruwa su wanka su sha shayi da kasashen Larabawa ne ma sai a ce su barje da cinyar kaza irin shawiya shawiya haka su dan sha shayi daga baya kuma kaga sai su dallake su tafi a kasar su ta Afrika ta Kudu mutane da dama dai wasu a Najeriya da kuma yan Afrika na fi ganin murnar cire Afrika ta Kudu da suka yi ban san dalili ba wasu kuma murnar ma ta fito fili a sosai saboda an cire tawagar Afrika ta Kudu amma kuma ban manta maganar da shi captain din Afrika ta Kudu yayi ma ba yayi ba na cewa ya kamata a ci magoya baya daga Afrika a nuna musu kauna su ma kamar yanda ake nuna wa sauran to amma dai kamar abin da na faɗa a baya ta faru ta kare an yi mai dami da yasa ta asar Afrika ta Kudu ita ce ta buga wasan farko mai masaukin baki a Canada kenan hakan ya tabbatar da cewa an cire Afrika ta Kudu ku biyo mu sannan hankali za ku ji raguwar kasashen Afrika guda 8 da suka rage tunda an cire Afrika ta Kudu mu ji da wa za su kara a zagaye na 32 a daidai wannan lokaci da nake kawo muku wannan batu na gasaccin kofin duniya wanda ake gudanar da ita a kasar Amurka Mexico da kuma Canada a karo na 23 kenan da ake fafatawa wasanni guda 104 da ake fafatawa sabanin 64 da ake yi a da kenan kuma akalla ba kasar ba za ga kungiyoyi da suke cikin wannan gasa sun yawaita sosai fiye da yanda ake samun su a baya Ibrahim London Boji gira daidai wannan lokaci sannan kuma zamu dada tafiya da mu je da abubuwan suke tafiya da ragowar rukuni rukuni ko kuma in ce wasanni da yan Afrika za su buga da ma sauran gaba daya ku biyo mu sannan hankali so-

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, da muke magana?
1: Sallan boy, sarki gilbato daga unguwa fage.
0: Mu je gilbato kwana biyu, me za a ce?
1: Kungiyar mu ta Brazil fatan samun nasara akan Japan.
0: To madalla, muna matukar godiya. To za mu jira mu ga lokaci shine alƙali. Ga daga gilbatan da muke tare. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. London bukata da magaji mai Manchester United don gwangwe da.
0: Magaji ga mugaka, me za a ce akan labarin da muka kawo?
2: London wayanne maka mata alkhairi page kuma ga mun da yake ciko na ji riyo ba mu ji ba.
0: Haka ne gaskiya. Ka san jiki da jini kuma lamarin dan
2: adam. Ba ta alkhairi za su samu cin zuri sana dan wasa na tuna ina fatan yi buga hakki kima ko bi ko uku dai Allah ya
0: kike. To za mu zuba ido mu gani ko me zai faru.
2: Nagode London bai
0: ba. To madalla mita 93.1. Wa alaikum salam, yanzu nake ganin an yanzu maraska a Manchester City kamar yadda na ba ku labari.
3: Ibrahim London boy, barka da rayon ma an yi lafiya.
0: Barka ka dai.
3: Kai bai kana tare da hala mai kifi daga garin Doron mai shayi. Ina muku fatan alkhairi.
0: Ina Doron mai shayi take.
3: Doron mai shayi nan da kuma gorawa da kuma da yada a tare.
0: Doron mai shayi tana ina kace?
3: Doron mai shayi ungogo.
0: To mu je zuwa. To kaga ya gudu ma ya ji tsoro. Yanzu maraska ma kaga a yanzu haka a mai shine mai horowa na uku a mafi tsada yanzu a fadin duniya. Kaga ba mu sani ba ko kulliya za ta daidai da yanda aka saye ta ko kuma laya za ta kike rufi a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke magana?
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Na'am.
4: Abdulrahman dan mutan kwana dan gora.
0: Mu je mutanen dan gora, kwana dan gora.
4: Yawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ga murna da shiri a barkata kudu da aka yi.
0: Na'am, haka aka ce kuna murna.
4: Muna murna sosai. Insha Allah mun tara sabon ma za su dawo in Allah ya
0: yarda. To madalla, muna matukar godiya.
4: Wannan wasa kuma muna gani shan fata alƙali. Allah ya sa Brazil ta fita da Japan.
0: To madalla, lokaci shine alƙali. Naga Hamza Mopol daga gidan tara nan hoto ra Hamza Mopol sai danno sakonni yake kala-kala. To mun hango ka Hamza Mopol. An ce yanzu ma ga ka can a zauna a gindin bishiya haka kana ta dan sa wani abu a bakinka. To ba damuwa dai Hamza Mopol, daga ƙarshe zan dauki wannan waya ta ƙarshe. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da muke magana?
5: Kuna da Dada Abdul Salam a wurin da ka fi sani da Abban Zaria daga garin Tokarawa.
0: To mutanen garin Tokarawa mu je zuwa.
5: Ina Brazil fata alheri akan su kama Japan sun musu raguru kuma ina fata a cikin ajiyar.
0: To a dan tausasa kalamai kaji? To muna matukar godiya. A tausasa kalamai madalla, muna matukar godiya. Saboda tausasa kalaman ne zai sa ka ga Allah ya taimake ka ka samu nasara. Mita 93.1.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, gurguje da muke magana?
6: Barka da aiki. Gambo fulawa fakin ya kofar gabas.
0: To mu je zuwa Gambo.
6: Yawa na zo bayan na sani ni ma cikin Africa ta kudin
0: nan. Eh, ka zo bayyana ra'ayinka.
6: Gaskiya jiya mun kwana cikin farin ciki, na je da ni a ce su kuma na samu cikin Allah ya kaka da
0: alheri. To madalla, muna matukar godiya Gambo. To muna matukar godiya. Zan iya cewa kusan ana maka ka karshen wannan shiri na dandalin magoya bayan kwallon kafa a kallaba kasar. Ba zan iya cewa abubuwa da tuna tafiya daya bayan daya. Mai Chelsea, wato sakon Idris mai Chelsea angon Hasina dake Rano, sannan kuma akwai Brian Burga Gundowa hayaki ba kabuya, sannan akwai ya yake da suna Kamis Bala Tsamawa. An Allah ya kai mu, muna matukar godiya da sakonka Kamis Bala Tsamawa, wanda kace an bude sabon riga. To mun gode kware da gaske, duk da Tsamawa yana ta sun bude sabon riga. Akwai Bahari dake tsohon ma'aikaci daga Iyafadu, Bahari General, muna matukar godiya. Abdul Rahim Bashir Sarki wanda ke rike da wannan zango kuma ya sada mu da ku. Ibrahim London Boy Jigire nake cewa ku tara da mu gobe, akwai wasa da za a kawo Ivory Coast da kuma kasar Norway. Kuma kafin wasan akwai gasar ko kuma in ce akwai wasa, akwai labarai da za a kawo muku da misalin karfe 10:30 na safe, wato duniyar wasanni. Kana kuma a kawo muku shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa da misalin karfe 5. Akwai kuma karfe 6 akwai wasa Ivory Coast da kuma kasar Norway. London Boy nake cewa na bar ku lafiya.
7: Mita 93.1 Arewa Radio. Mita 93.1 Arewa Radio. Mita 93.1 Arewa Radio. Mita 93.1 Arewa Radio.

0: Milo!
1: Megida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a cikina.
2: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
1: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
2: Da ni mana.
1: A'a, da ni wannan zai yi kama.
2: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
1: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan yazo?
2: Kamar shekara biyu haka.
1: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
3: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.
4: Ya ku masu ciniki, albishirinku, gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
5: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
4: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
5: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da mura kuɗinka yadda ya kamata.
4: A hanzarta ma za a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
6: Gasar nan har sai kayan sun kare.
4: Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.

0: Milo!
1: Megida, zo ka jiyar da jaririn ke motsi a cikina.
2: Inji?
3: Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
1: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
3: Da ni mana.
1: A'a, da ni wannan zai yi kama.
3: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
1: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
3: Kamar shekara biyu haka.
1: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
3: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.
4: Ya ku masu ciniki, albishirinku, gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
5: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
4: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
5: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da more kuɗin ka yadda ya kamata.
4: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
6: Gasar nan har sai kayan sun kare.
4: Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Madalla barkanmu da dawowa masu sauraro wasa tsakanin kasar Brazil da kasar Japan zagaye na 32 na gasar kofin duniya a daidai wannan lokaci da misalin karfe 6 daidai